0: program kola sente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yaabaffe abafunye sente bo bayiseewa kola sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente kola sente
1: kikumi musanvu katonyeze mwenda ekkula ly'ogwo omuntu waffe owa bulijjo eraadiyo ewamma eyiyo nnyini ddala mwebali nnyo abatuwuliriza nga musinzidde mu bitundu ebitali bimu mu ggwanga lyattu wano uganda mitalo w'amayanja ku mikutu gyonna gy'osinzidde okuba nga ate otugoberera mu abatulayikinga nga muyita ne mutufolowinga ne mutugoberera ne musheyalinga nga muyita ku social platform zaffe zonna mwebali nnyo mwebalire ddala mmenye ki ndeke ki mutubeereddewo omwaka gumu ebiri esatu ene etaano mukaaga musanvu munaana mwenda ate naffe eno wamma ttiimu kabiri netukakasa nti tufuba nnyo kakasa nti buli olukya tulafuba n'okakasa nti tukuwa ekisinga ku kye tuwakuwadde jjo bye wawulidde jjo byabadde birungi nnyo naye ate olwaleero lukedde alhamdulillah byonna bye tugenda okuba nga tukutuusaako ng'abaweereza bigenda kuba nga bibye bigwanidde obudde bwo kubanga obudde bwo kikulu nnyo mwatu gwo gwaffe gwa kutuula eno ne tutandika okuba nga tusengeka emboozi ne tukola okunoonyereza mu mawulire mu byenfuna mu by'obulimi mu by'eddiini ne tukakasa nti tetulimba bwe gabeera mawulire ne tuleeta ga ag'ekyenyufu okwo kwe kulafuubana kye tuyita okuwaayo ekigwanidde mu matu g'omuntu kwalite laba nno nga kye tukwagalako kimu kutuwa matu n'ogamba ne munno nti bawulirize ndoozi owulidde era bwe kiba tekivudde ku paala tekivaawa bwe kijja ku mawulire ffe tusinga mu ggwanga bwe kijja ku information ffe tusinga mu ggwanga mu buli kimu ne mutwesiga mwaka ku mwaka wakati nga bala bajja nebizoganya ne bitabukamu nebikola biti tusigala tuli ku mayengo wammanga omutindo otuluma tulemezaamu nnyini ddala teri ky'oliraga baana bo nti wagezaako senga olemererwa kati senga olemererwa kati teri okuwangula olwaleero bwe bujulizi bwokka bw'olina bw'oliraga abalibeerawo n'abaliddawo nti nagezaako naye k'obeere ng'ofuna sente mmeka k'obeere ng'oloota kyenkana kitya singa towangula olwaleero tolinawo bujulizi tolina ky'oligamba buuza jjajjaawo atalina kyataleka nti abaffe wagezaako ajja kugamba nti nagezaako kyekiraga twali mu bufumbo nga tuli n'omuziranjovu wano nga tuli mu kukima sofi mpiima eyo imaamu n'alemerako naga nedda mwetaaga satifikeeti nti taata abampadde nti nedda era wetaaga satifikeeti wadde nga n'abakulu baali bamaze okukiriziganya nti nze mikono mituufu nga n'abajuliza ab'ekyalo n'abange n'ab'oludda b'obuko bakkiriza nti kituufu era baali beetaagawo olupapula olwo abaana bange lwe baliraga bwe bali balaga nti mulaba omukono guno gwa kitabu akafaananyi kano mukalaba ono yennyammwe buno bwe bwali obufumbo buno bwe bufumbo ebyo kkooti egenda ku bujulizi kikyolaga nti ogezezzaako bwe boogera omulimu guno n'ovuma bwe boogera guno n'onafuya buli mulimu gwe boogerako onafuya olemereddwa okubaako ky'otuwa bw'olaba abali mu kulafuubanka n'oyisaamu amaaso n'ogira tajja kusobola bizibuzibu ebyo tebiri mu ssente buli kimu kyonna ogezaako kakasa nti ng'oggyeeko okwemalamu amaanyi naye n'abikuleetedde omumalamu amaanyi olwo nno n'okifuula kizibu eri abandikuyambye kubanga tujja tandika okuba nga tukutya obudde bugenda olwo n'oba nti oli mu kutambula mu nsi nga tokuŋŋanyiza bujulizi ekiraga nti onaabaako ky'onaasenvula byebigo by'ogwa emirundi gy'okoma okugwa emingi mu bizineesi kiraga oli mu kulafuubana era mungu nga waali emirundi gy'onaagwa emingi mujja kubeera mu gumu siri musambi wa mipiira naye bw'oba otunuulidde abasambi b'emipiira gino si buli muzannyo gwonna gwazannyi nti ateeba naye ate sinti tayolesezza mutindo mulungi ng'asambye Cristiano Ronaldo siri muwagizi we ate oba siri muwagizi wa Messi nze ndi muwagizi wa Ronaldinho naye ku Ronaldinho empiira gye yasamba golo ze yateeba ntono nnyo okusimba ku budde bwe yamala mu kisaawe yamala mu kisaawe eddakiika 9 emipiira emeka yateeba golo mmeka wandibadde olowooza nti waba yasinga ye buli ddakiika yanditeebye mulimu gwavaamu nga tateebye nembeera mu gwava ne bagamba oyolesezza omutindo wadde toteebye ne assist z'okoze olunaku olwaleero kikyokoze oyinza okuba tofunye kakadde neki kyokoze ekirage essuubi nti olwenkyo olina okufuna abaana bano abagwenyufu abasiba betting akugamba nze okusula n'olukumi olw'ensimbi ez'e Uganda mu nsawo nsula n'erisiiti y'akapapula ng'eriko miliyoni ttaano ez'essente ez'e Uganda n'abeera mu mativu era abeera ku ssimu ngu alikuli bw'ati anotisinga bwa scrolling olowooza obalo alondawula maali ye kumba alaba mizannyo eyo bagikubye n'alyoka nakuwala mbulako ttiimu emu n'olowooza suubi kakati gwate omukulu ng'ate olina eddiini twandibadde tukusuubiramu kakasa nti buli kanaku nina akantu kentondawo kakabeere katono katya nga nina essuubi nti enkya senga nnyongerako kino kalina okugejja teri mulimu gutakuwa sede nkubuulira teriyo okusomba kasasiro ku kyalo n'ogamba nti nze nkoze akagaali kagenda tandika kutambuzanga kasasiro nga kanoonya kasasiro ku kyalo kuno nina weŋŋenda omutwala muwokyenga ofuna ssente waliwo abantu nga tebalina ttaapu waabwe nga senga onaabasembereza amazzi ku kyalo kyaffe ekyo ogenda funa ssente nga tetufuddeyo oba otandise na piki na motoka naye oba otandise na gaali ozifuna mulimu abantu nga balina obugayaavu mu kwoza yenga engalo zennafu nga senga ogenda n'otandika bagamba ne njoze engoye nvaawo nga maze n'okugololera ofuna ssente olemereddwa teweekwasa nti olina ekirozo ky'okwoza engoye ne sirina wenjoleza sirina byuma sirina capital tandika ne bano genda ng'obanoonya mulyango ku mulyango mama gundi gye baliko nti simanyi njoze engoye sabuni wange nze naye ogundi nze nekyekiro ekyo ekirina ekiri nti jangu mikwolezeeko wano mpe bweziti okunya jini nga 5-8 masuuka bo batyo otambula ogenda awalala olunaku lugenda okugwako oba omaze okwoza amayumba ameka abaffe gye nayozeza ennaku bbiri emabega olowooza tebanaddamu kuddugaza era kumpita kitegeeza ku kyalo okuli famire ebibiri ninako famire 50 nga ganfuula bize buli lunaku olwo nno kwengenda okukuŋŋanyanga kasente mpolampola akambeezaawo n'akakanatandikawo omulimu omunene nga sikyatambula naye nga nange nina station wentandikira naye abantu abasinga bwe mbeera n'ekirooto kya bizinensi nga kya miliyoni 5 njagala nkuŋŋaanye akasente waki ntese miliyoni 2 oba ngenda yita mu baaluganda oba ngenda genda Dubai kola oba ngenda genda zonna zijje nziteekemu bizinensi zonna nze ndi wa mukisa nti ndi mu abo abagezesa ku bizinensi 20 ndi mulimi kyekisooka ow'ebyennyanja ow'amatooke ow'emiti ndi mulimi byonna mbirima ndi musawo ng'oggyeko nti nina obuweereza ku laadiyo nyatera ndi musawo tekikoma okwo nina emirimu era gye mbeeramu ng'okutegeka ebivulu oba event naye gino gyonna siyinza kugamba nti guno gufuna nnyo guno tegufuna kuba nzikiriza nti emirimu girina sizoni ng'omusawo waliwo wentuuka nga abantu tebalwala ate sijja kufukamira ku ŋŋambe mungu leeta abalwadde mungu bantu bali bafukamira ne basaba kakati bwe banajja nja kukola ekyetaagisa abantu bajje ntegekewo eddagala mbabuulire ebiki byentunda bajja kujjanga naye ate era sisuulirira mulimu gwange gwa nnimiro buli wenfunye kembako kentandika kakabeere nga kaleeta kitono kitya mba n'okukkiriza nti kajja kugejja bw'olemererwa olwaleero okuwangula tewaliwo kyogenda kutugamba ntya nti nagezezzaako omuntu beerako kwotandika kakabeere katono katya bwebakubuuza nga munnange nti ye juzi wano omupurogulaamu yayise babega twagamba nti eggwanga lino liri wiyadi nti senga okwata miliyoni 2 nentandika okukonkona ku mulyango negamba wudu nti nina miliyoni 2 gateeke mu bizinensi yo wudu yennyini yasooka okugaana nti miliyoni 2 sola gateeka mu ka bizinensi kange kano ye kennyini alina kyayinza okukola ku miliyoni 2 asooka n'akwatako bbiri ezijjuzaako kaalina ziye miliyoni 17 n'agenda n'anoonya poloti n'anoonya akayumba wakateeka n'abeera mu mativu kati awasaasanyiza ssente okiraba so nti kabizinensi konna kajja kugejja newankubadde ffe wali tutuuka ku limiti oba ekikula kyako ne tutandika kuba nga katubeezaawo bubeeza nga tulina akantu akatumalira ebizibu so si akanaatutwala mu nsi y'obugagga wano twalaba nti nekirala tulinamu ne challenge nti tetulinawo na mirimu gye tupaasinze ku baana
2: Olwechi zibu chiri chenjo gedeko, tetunabela na mulimu gotu pasinga kubana. Ero inzo kwa temboko no kubaba meka bayitirifu. Nomu gama tishitawe yali akora mulimu chachari wanti wali. Ngomana alimu bilala, tata alimu bilala. Ngatata ingini yasini kizomana tibinotopi genda mu. Abazade bameka ngomana wa agenda tambulira. Obanga animu miyakejo ngatambulira mulimu gokura. Tetulina. Eranga nemba na obo musumisa guwasoka nomu sindi kizatoke na mugino gira wali. Nomu sindi kabilala. Aba mtu kubana masimu nga tusabe abantu wala bawaba na bafuwe mirimu. Oli muzimbi. Waluwa mwami wanusaga la kumuo gira konyo. Ndo mbanja genze mbia social media. Ndo zamu ita haji. Haji bakaluba. Kakati omwami na gama. Boyagende wedu. Achitege ranti chintu chenye nzo teka musenti. Checho tata wange chiyari yako la buzimbi. Boyakuma wanuduza waga. Tusinze na mute gira nduza musekte ya kuziba. Biyari yako lewe sibimanyi. Bamekaba zade. Ngosoro sadaka milioni abili noga teka mumulimugu. Oba asatu. Omulala wazifuna wadazije mukalimu wako. Tasobola ziza mukalimu wako. Anonya chintu chilala. Echitali chibi. Echitali chibi. Ne mukwano. Onugwaita mukwano wakunu. Simama divani sudiru. Omulimugu ya tandika na go. Na katiacha gulina interest ya gukola. Elaba yindi ya abobo na bonaba yindi. Mujulira. Omuli mutata gwakola n'omwana gwakola ne baganda bebatambulira oku era bali mbula mbulunji lwaki fate tweyawula ne tubanga bakola okubeerawo okubeerawo business zaffe zitubeezawo bubeeza si kugagawala end result ne tubeera na nene nnyo nenga ate kivaamu akantu aka kanene katono gola botyanga ate womujja sente wanene. Uloza mwandi bade muline vyo bugaga vienkana vitia ebonene. Aba saja manubola wabagaga ngabu unagamba anti kamenye ngabu gamba hamu, sudiru, banabaku wabagaga kwa agarana. Oja kendo tu kamu makaga wenga luviri enyumbe vakuno nakuli luachi. Nti wajia sente na wasi watono. In fact ngolina na kumune nyanti kusente zolina akayumba kolina katono. Aba gagabe Kampala wanu mu Uganda. Enyumba zemuli na tono kusinga we mujia senti. Ni ato sanga nzeo ala fomu naku. Nga wendi wente se sente zango utulo wanene nyo okusinga wenzija. Chino chabulabe. Chabulabe. Luwachita tusoka kugazia. Netuongero okusiga. Chavawa. Ntiabana bafetui nasoka basi indikiriza kuzimba mayumba. Kuwasa. Simanyanga kukola chii. Okukaka santi basa jakudi. Nomulabo mvubu kanga alimukola kasente ko bali Dubai akomye uwano. Zona nalyo kaziteka mutulo. Kati uyu musajja. Ha mwana anga asajja kudde. Alina nakayumba. Kyabulabe. Mental health ensenu. Yetaga okuteka keddagala. Ono kansa. Amawanga galige tunuddeko lwaki tugende Dubai. Nti balina business nyingi. Si nti balina nyumba nembera y'obudde twenka na haa. Bali na business nyingi bagala bakozi banji. Aba Sudani sinabala bajja wano. Tobula ndiye wawe bavayo ndi wali yentalo. Sinabala bajja wanene nti bazze oba kugenda. Sinabala ba Sudani abagenda ne Dubai nja kubuza ku bantu bali Dubai kati. Aba Sudani abo sinala bagenda wabo kukola wakadama nyonyo. Ekitali kibi. Na yenso ngalwachi bana Uganda mu Africa bantu vamu banji bagende Dubai bakoleche yo. Kubange eri bali ne milimu mingi. Ensi eri embera y'obudde si nungi emmere yabwe tetugitegeera abamu n'olulimi tuba tetulumanyi ate nga n'abagenda abamusinda basiraamu ekitali kibi naye lwaki tugendayo kubanga bo ensi zaabwe zirina emirimu mingi naffe senga tunakizimba wano ensi yaffe egenda kulakulana kuba abantu bangi bagenda kujja muno abantu bajja tunda bye balina okutunda eyo bajje wano basobole okubanga ate batandikawo bizinensi. South Africa wajira njibi vade mwe bie nkayana. Luwache vade kula kula nye. Kubanga bantu manji vade bafuna sente zaabwe. Nibagende South Africa nibasiga yo. Awali ya mirembe senga tuongela wo business. Tugenda kubeda unstoppable. Na ye tuzi india mayumba. Sima yumba no tuyumba yumba. Echitali chibi. Na yo mbele antia no tulo. Nga sina wagenda kufa. Siri majukira. Siri mkulimi. Siri mulimi. Kadate nino kera nonye mmere. Kadinechime nanga nebizubi ya muna Uganda very predictable. Omanyiti omuna Uganda kati osolomu predictinga. Ndikati kwa kede ayagala transporti. Ayagala echokulia ni chana zaye echokulia. Asasure nereti. Ebizubi ya muna Uganda kati very predictable. Mutu nulila wenti netegera nto nebizubi ya bilibina. Majority. Era mulimu omuntu ngo manyira wanti kati abo omba bidyo 35 kaga musavunana muenda 10 teri ali na chiroto cha kugula V8 nge bizibu byabwe bonna bo batuza oyinzoloza nti olina bi ngo bate obalagula kyagala mmere transport ya mutwala izana ale kayo school fees rent kati kola basi bye mitafu mwana mulwado omukazi ya muvumi ebizibu byafe biri predictable byalubatu nebo tukunganya chenka na chitya era bifundikirawo tutandika okubanga tutondawo tuwangula kati mu mirimu senga tugaziyamu ne tuongeramu ne tutandika okubanga tugunjawo kubanga tukulira ku speed ya manyi mbadde no omuntu omunga tuogeramu emisana wano bona tunira university ze tulina mu gwanga lya tumpitirivu tulina university mpitirivu aho munga tuinza okuba tufulumya abantu we kiba kitono nyo kula estimate ndo siri mtu alunga mukage gifuluma paya Makerele furumiza, Chamboge furumiza, Mubze furumiza, KIU furumiza, Simanyanga, Mbala University, Soroti University, zonaze furumiza omwaka, nezi furumia bantu banonya mirimu. Ngatebo tunulira big employer wafi, government. Government ya Uganda, telina na bantu milioni bili, te employing a two million people tibali employed in the government. Kakati dino katalari ya fe, ngaba zade, ngaba na Uganda. Kuwa mtu wa kutonda uwa mwini, mte chikuwe tagisa diguli. Chikuwe tagisa kutegera, mte chino checha makuru. Bwemba nino mwurimu, diyo namba ambilina. Chitegeza makanga sobola, school fees musobola, chino chisobola. Takati, tutandikuwa kuloza nti, nzali nanga sekonti akalala. Kubanga akalimu kenga taka akalala, ninaba ntu wabalaba satu, katugende kwa mchivaru. Uganda linaba ntu wabukada tanu. Tutoleka abalwadde abali ebweru abasibe abateesobola milioni 10 tusigaza milioni 4 katugamenti milioni 4 agasigadde o milioni 10 senga fenna tuba tutonzewe emirimu tulina obusobozi buli muna Uganda kubane milioni 10 abagabe emirimu ku bantu milioni abantu babiri oba bantu basatu in fact kanjogere babiri nti bwe tubanga bana Uganda tuli milioni 10 ezirina emirimu tugenda ku employinga buli muna Uganda agenda ku employinga abantu babiri abantu babiri bano bagenda okulabirira bali abaana abato biki bakyala ebula lya mirimu bali weddewo ogenda kuwangalira mu nsi iyo naye twagala tusome degree za fenyinje nnyo n'akalimu kafa katono nga tukolerera ebizibu byenjogeddeko ebyolubatu ekintu ekyobulabe ennyo kino kiteeka ebiseera byaffe ebyomumaaso ebyabaana baffe n'ensi yaffe n'ebyo byetulafubanidde okukola mu katyabaga kubanga wano twakiraba nti abaana lwaki batunda ebyobugagga byaffe nga ffe tufudde lwa nsonga nti ebyobugagga byetuba tubbye byetunyaguludde mu nguzi omanyi tuli bali ba nguzi byetubbye kubalala mu kukulumpanya mabugo kibi byetukulumpanyiza tukuŋŋaanya bingi nga bo obwongo bwabwe si bye byagala kati nasoka tunda biri ebinje binamukyankalanya nasigazaawo obutunu bwana asobola okutegeerera musoke munzikirize mbajjukize nti nakusunze genda kubeera nga 11 omwezi genda kubeera nga gwa 10 tugenda kubeera okutuke restaurant main hall mwe tugenda okubeera okujangu nekiyolesa boboli na bijanjalo kasoli bibo bukedo ndagala mpombo bindazi pani otunda ki kubanga obuzi bwa tulina wano tulina nakalimu ke tunyoma nga nzeno neya nga bategere byegwanga lya tutu eyiya ngera note tetenkanya bwoti lwaki omulimu gwensinzira ko kwesigisa mwanyinaze okuyita okweyiya olaba talina mulimu abane confidence n'ebiroto negwa alina kokola nga kavaamu ebibiri lwaki okiroza nti kweyiya leta kyotunda leta kyolina tusolo kubanga tuchikuza abantu wala mubunji kubanga omuntu ajja kujja ebuno obuntu obulina bunyo nti ye mbadde mbwetaaga walu abave bweru nga bagala bitwala bweru walu abagala obiteeka mu business zabu wano nga bagala kusubula mubunji walu abagenda okujjanga bagala tandika business katugoganyo jireta nga ate yandi badde esigulira kugwe nti gwe supplier sono tuba gamba enaku tumezi genda kubela nga kumi na lumu enaku tugenda kubela lwa sande tugenda kubela kutuke au restaurant wanu wafi wenyini nyini wanu kupalu ulufa kupalu dawali kutuke wetuli wenyini okuingila jia kubela mitu wale vili elanga tugenda kubela wenyini na kulamba weduu jangu necho yolesa abasomesa abenja wagenda kubela yo batutwale mu byenfuna batusensulire kamu kukamu wama kibajia tulekila yo kantuko na sono usolo kukira wansi ku AK Book Center ticket zigenda kubela yo jangu wano ku reception ya Fiyapa of Africa Radio ticket zigenda kubela yo usolo genda wali eri echengira ku Sandy House abantu bafabali ku Masaka Road ticket zigenda kubela yo okuingira jija kubela ebiri wali wado ofuna ticket ingo obudde bukyali obutatataganyizibwa kuba kuluna kuliye bijja kubera munti ate abantu bayingira bingi nyo oyagala kuolesa ati bakutegekedde twagatufune fenda otunayo leseza wewo bakubulira nti yongera ko packaging nga nawo olaba badensi bamu bipapula wamma yongera mchusa packaging ngo badosi bamuvera kati yonguziza pani mali mukavera keru ntambulenga abantu bala bala fagenda kulya pani geza ko kubanti okampa packaging ira mbenga kwata bwenti nga udu agama omusajjo bakuteka chako ngafaka wowo nenga talaba twagala nyo privacy kakati jangu bino byonabyo naba kuguba tulage abafi tuinza tutyo kusenvula kubanga ensibambi engeri jogendo packaging amwe bintu byo engeri jogendo okwogerera bintu byo engeri jogendo okwogera nabagendo bigula engeri jogendo okwe displaying amu determining abani abagendo okwettanira business yo bobanga we packaging ze bulungi abantu banje bagenda kwegatako mu bitongole bitukolera companies ebisere bisinga ba prioritizing organization yo oba engeri joli organized how organized you are ngatibana kuwa mulimu balaba how organized you are na yoze oli dreadlock TMV zili eno boyogero gira woti ovako rusi utegere kato yamba na busuti bulungi bwe butinga buno bwange kugamba oli akutunira gama ikati ono post je nkuwa nkuwa post ichi nga oli disorganized woti so bila tujja biga tubereyo bubezi tugenda kubera okutuke ku restaurant tugenda kubera nakusunza genda kubera nga 10 na rumu omwezi genda kubera gwa 10 tiketi za furumye da wandi baddo obuguntana ko no yagaisa numu mga mnegenda abana bafimba tende ke mbayite mbayite ite mungulie mga mnegenda yola be ate ebyo okulya ne ebyo okunywa ko olu omugando wa wanagama anti bwerere bya firi kwe kuli okulya kunywa atera kwe kuli okuyingira bannange akumulundi guno twasazeewo ate tubifuula abatulaba omwaka gulinga tubitegese ate kumulundi guno bijja kubanga si bya bulijjo tususe okusasira kwa feri bonna nabafunyemu okusobonzebwa okwenja ulu tubadde mu weekend nga yanaku okwetoola eggwanga lyonna tubadde mu weekend nga yanaku banga twafiirwa omu kulembeze wenono ibintu bitali birungi omukulembeze na aba mukulembeze kinsoko okukiriza kubanga waliwo bangi bingi byakoze mu kitundu ekikye ne mu gwanga wamu nga kibadde kitambuza obulamu bwabo abali kanya naye n'abatakanya naye amasomero ebyemizannyo ebyenjigiriza ebyobulamu ewaabwe kugamba bingi byagezezzaako oba byakoze ebisobola okuba nti bikkirizibwamu abantu bonna so okufa kwe liba ddibu ddene nnyo era obulumi bungi nnyo eri ab'omunju n'eggwanga okutwaliza awamu producer wange ngamba nti akadde katandise okubanga kandiira empinga angamba nti awanyu waawo girosulewo tawula ate ne bannu batambule naye nga tusaba wakitiibwa Allah tusasire wiiki eno tubenga tufunamu betubanja mu tusasule naffe babanja mungu atugabirira akasente n'emmeeme ebeere mmativu nti n'akatono ke tulina tuyinza okufissa ate ne tuwaako ne bali bannaffe batubanja kubanga nga bwe nkaagala n'olya mmanja nibwo abaakeetaaga abafunye okusomozebwa abavuga ebidduka tubitambuze mu mbeera gye tulowooza nti ku kkubo kuliko abalala babyetaaga ekkubo eryo nno edda lyalinga ly'abantu abagenda okubaako kye bakyusa eri obulamu amakubo ago olwakuba nti ennaku zino kutambulirako n'abagenda okusanyawo obulamu naye kyalinga kintu ekitambulirwamu abantu abagenda okubaako kye bakola ekikyusa eggwanga abagenda okusuubula abagenda okujjanjaba abagenda mu ddwaliro ekikyusa naye kati abamu anywedde omwenge ali mu mmotoka avuga nga bwayagala ate ngatta ate agenda okuwonya obulamu bw'abantu abalala amakubo tugakozese bulungi nnyo so nga ate ne neeyisa yaffe eri abalala ebeere ya kisa leka kwa isanga nsoro eneisa ya fe ebere ya kisa elibantu banafe sofi mpima kumukutu wale kumanga to tumbude songa teimarati insebantu wafabesha njakavira maokota mwabatu gobele langa muita kupale FM News wali ku YouTube mwibali nyo kubanga na mwemutu beza songa te abatu uliza live nga mkweze sa app ate nga mutu uliza ku digital platform zona mwibali nyo mwibali dali nencha mucho Mungu wanabatu kiliza na tusasira na tu ongiri ya chengira chobulamu wetuna tutuse wano tuja kutudamu tutule mubigambo wama tubisensule tufunemu chokuiga. Take your time to improve but don't waste your time to prove. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Program kule sente. Ye program ye ye vienfuna. Elambike vyo bulimi ne vyo bulunzi. Mugwanga. Wandye kula kula nyizotia. Emikisa jokufune nsimbe jiriru dawa. Yaba feng. Abafunye sente. Boba jisewa. Kula sente. Katijiwiri zengabu jirunaku. Okufaku sawa kumyezo kumacha. Paka sawa kumine mwezo kumacha. Tandiko runaku. Nebilo woze vipia mkunonya sente. Muprogram. Kula sente. Kula sente. Kula sente.
3: Kumusa mkatonyeze mwenda
4: Pulse FM
5: Ekula lyo muntu wabulijjo
4: Ekula lyo muntu wabulijjo Broadcasting from the hills of Old Kampala 107.9 Pulse FM Ekula lyo muntu wabulijjo Emira ngibi njawulo Kupal FM.
6: Ogambo otya munywanyi wasuzo otya munywanyi wange ampliriza ali kukula eliyo muntu wa bulijjo dakika tekuli nemu yokka yokka yayise ku saawa 10 nemu kitegeeza nti ziri saawa 10 nemu zennyini lunaku leero lwa mande nakuzomezi musanvu omwezi gwa mwenda 2022 mu mukaaga kana kasira kabirango byo ngo bikutusaako yenze Muhammad Yusuf Chinobe darasa ku masjidi Hamis ekyanja olukiiko olukulemberwa masjidi Hamis kyanja ekirowooza luyita abasiraamu be kyanja kisaasi Sidambe chanja kisasi luwanga kula mbiro kungu buwate koma mboga kanyanya ne gwanga lyonna okuba mu darasa ku Sunday eno mujja kwera mu darasa ku Sunday omwezi guno ogwo mwenda 2022 mu mukaga utaleka kusawa zigina kubera 3 ezo kumacha kutuka kusawa zigina kubira kuminemu ezo lwe gulomu je nebitabo ne kalamu ebyo kulya nebyo kunywa byonna byabwere birangidwa ali sajabi sekuritale ebyafuna bigosha nye obayuze kuzimbika kayumba tofayo kakana jangwano ku Pulse of Africa Radio ofune bine ebitabo wa manga okuteba bisomuduze bigula we byenfuna ebifune bisere mwanu kuli bedua obonero bwe komerero ne dua ko mizo soma ngo limu buzibu byawandikidwa shulaye mbu Kenya oja bifuna ku nusu 12 zo kazoka wana ku Pulse of Africa Radio ku receptioni ano muziri morani bila bili mukaga jangu tumalirize bye twatandika emisinde ja ano muziri morani bila bili mukaga jikomyewo nga kumulundi guno tudduka kumaliriza administration block ayekifo kyaba na bafe abatayina yamba ekya shukrani babies home genda kuzomeza abiri mwezi gwa September bila bili mukaga ku lugogo cricket ground jangu ofuna akajozi mwana dukira ku mitwalo isatu joka joka era kafuna no ku Pulse of Africa Radio ku reception ne ku Ekezilamic Box Center wano mu kibuga Kampala tetuduka buddisi wabula tudukira nsonga bannaffe ba anyo muziri morani bibadde birango byaffe wano ku Pulse of Africa Radio tovako programs endala zikyagendera ddala mu maaso
4: ebyo bibadde birango byo ku Pulse FM Broadcasting from the hills of Old Kampala.

kote mkulu wano mukampala lwetemu okuwuliriza omusango akuwate ye Mabel Irakunda w'emyaka 32 ne Spencer Irinaito w'emyaka 21 era ng'eyafudde ye Jonas Abiyaremye ng'ono yabadde mu kitundu ky'ekisoro. Iyo polisi emitiana erimu kuwanja omwami Ssaalongo Mutiga okuyamba kunoonyereza kufa kwa mukyala we ow'emyaka Nalongo Aine Mbabazi Pasha so emyaka 33 abadde bawangalira Mizigo B Northward Mbosimbi Division Ssentebe Kizito Robert agamba nti abafumba bano bafuna obutakanya era ne balwana ku lwokusatu wabula okuva ku olwo ennyumba yaabwe n'esigala nga nzigala ye ate oluvannyuma ne bakitegeera nti omukyala yavudde mu bulamu bw'ensi. Babatuuze b'ekkaazi Mbogaba mu bizinga byesese mbafunye ekicheka ng'oluvannyuma lwa ggonya okukkakkana ku mutuuze munnaabwe ne kuliita naye ne muta. Kigambibwa nti omuvubuka yatwaliddwa ali wakati w'emyaka 28 era ng'ono abadde akola mu Benazi. Okusinziira ku mutuuze omu mu kitundu kino Fred Nakibinge ategeezezza nga bwe bagobye ggonya eno okulaba nga bagiggyako omuntu ono wabula ng'esigala nesigala nga yeeyongerayo nkabadde mbufunze wana ku 10:07 katonyeze mweda pala FM okolera omuntu wa bulijjo mbadde nesibanetiroga kusomera mu bwajjavu kalindire nange ku 3:00 nkwagaliza amakya amalungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.

0: kugula. Donga sibe tusula. Obo tewe puku muno wine ndwa deza mutuletera.
1: Eh kitofu nyo. Kitofu nyo. Baraka lafi kuchogedde nsonga nkuru. Isoke dalunja abampuliriza. China says allergy began kutukanga ni buli jobote tokola chi COVID na yes
0: bituka
1: bituka una munadala budenga buno nola bango ofunya echo wanga ofekera eminyira abana echo to bakobye kutuna uliza bote bo wabade to bakobye kutulo okende kumacha uli mtu kokuluma echo ngo cha kuiseko kati sawe noli mukusumagira ne echo to akubulide dala noli ango lusulimo likusiwa mbere kukubaluka abampuliriza uli rutututu tategereke kabulunja abampuliriza nechira bowe nomulode na dala diabetes sino place abampuliza kuchina ekibugumo emirembe gikugwako oliranga yagala okwebika ate obugumo liitirivu nnyo watu yanye ekiro kyonna kyonna abampuliza neto wakombye kutula abampuliza olusonogera ku kigambo kya kojja kikulu nnyo katobe kuli eddagala ffe twalikola dda wiririse
0: bo eddagala mwabitegeera
1: yes kati gwateba kabulungi kiro asanyala emikono asanyala amagulu tulinda walita red herbal tonic
0: red herbal tonic
1: erolokola ku mbeera z'omuntu ateba kabulungi kiro nekyo mchukunyika echinje nyo nebo wina bulisira liku yambira dala ngambo msujo kuwa mnyama yente jetu ya mpuliriza kati uliriza gwalinecho wana nisa na sezivya tuse ulinogu zivuwe chite ntondo zomu vili abampuliriza ye ala je ndi katisawa zi mbiru kwa kubali senye chilo mbiru kukusiri labaru nja abampuliriza wafunyo kumototo katisawa zi nini uli ulinyira nyira tekele kanecho kutubo wawada abampuliriza okede kumachango na chisoroti kumumiro nanga tuenda alusazo uwera wakuma mumiro mbogeza kukula uli akadu wakabu watuka nadati mwana bafi wada kumasomiro mchimanya habana wada kumasomiro tuwaba kule kutani kakubizu kwa wita HK Herbal Jelly HK Herbal Soap biguli nkumi tano tano tuwaba kuza product nyingi nyowe ziri factory hizo nedi didi ya uyu kutuka kuchiru sawala kulisopso nduka vio dalunzo gani nduza factory wa sada wa maboksi na maboksi dana kuzeri iti unyo kwa wana fayawa da masomiro ilani wazade mwena abafuddeyo kuno yabana wa eddagala erya sinuses erya allergy abampuliriza infection namu abantu abakulu abampuliriza n'obulwadde bwa alusaz okimanyi kojja alusaz togera kibugumo bugumo gumwadde wa alusaz essaawa zino omulwadde gwokya nnyo nnyo nga tasobola kubeera na mbuliri yes abamba owuliriza yagudde ne mu kinaabiro ekiro kya leero olubaba olungi nnyo mu lubuto woowulira abalungi abampuliriza ng'ate tofuluma bulungi abampuliriza ng'ate olina obuzibu kya siroti ku mumiro ekirootuka n'oziyira naddala nebbuguma eringi enyo abalungi abampuliriza n'owulira ng'omubiri gulinga okukookya ennyo oyinza okugamba nti kwegamba bat bayisizaako paasi wagezezaako okwaka butwakutemu katononyedde essaawa bbiri wagenza okuzuka nga yenna otobye wuliriza kati owa infection yafuyisizafuyisiza ekiro kiramba ne alusaze nakino mukitegeera abampuliriza wanyiza ejjajawabu kafulu mu kujjanjaba endwadde newe oba olina infectionizi zeeyongera ku kibugo kiri ekinjinji wafuyisizafuyisiza nnyo ekiro kati omuntu wafuyisafuyisa ekiro ate otwogenda tufuna kati essaawa zino oli mu kusumagira mu ofiisi woli muwuliriza oli mutunzi wa kyalaani abalungi abampuliriza oli wa boda boda maani naye kati owulira otwoto kutta oli mu kikuubaawo oli mu akeedi wonna wookolera ningaowuliriza paala obala kalafiiko kuba sewa kujja abantu bakuwagala ennyo tewali muntu ava kuli obusimu bwajja buno bwe tulina tubeerako nga tteeze tugatuwuliriza ebigenda mu maaso entandikwa yonna nitutegeera bwe bigenda era katugenda n'okkirako ebyo ebyo emmanga eri mu baganda baffe abaafiiriddwa polinsi waabwe
0: king omukama
1: abantu era babeerako nga bawuliriza bonna mikwano gyamwe nabawuliriza nadda mukwano gwange amooti oli awo wakiseka namwe mwena abawuliriza ekyo kitalo nnyo nyini ddala
0: bagala kumanya ebife waabwe eri
1: abamu bafuna nekiro ebyebagamba oba tiktok etulimba kati amawulire amatuufu bagajja wano nampuliriza nga olina abaana badda mu ssomero mbagambye oba olina sinuses allergy abasinga mwagala nyo gwasinisa ka message mitwalo esatu doozi yonna bw'aba alinamu n'olususu olubi esatu kitundu nga kuliko ebizigo n'esabbuuni bya mutwalo nga kuliko eddagala ery'okunywa n'eryebifuba byonna abalungi abampuliriza ayagala ka kofimisa kagula 15 kasibizo kofu ka mutwalo abampuliriza gw'alina alusa zikulemeddeko kwata emitwalo esatu olabe oba owuliriza eddagala lino tulina emitwalo etaano kwata emitwalo esatu tujjanjaba endwadde abampuliriza kuba kati ebiseera byakuza abaana mu masomero akasente katono tokalina bulungi olina infection oli mwami ofukirafukira kumukumu bakukebeddeko ne bagamba prostate yakatunguko kazimbamuko kaagaziwamuka bulungi abampuliriza omusolo olumu gwesibasiba oyingidde emyaka ataano naye mbakuza bannayuganda mugende mulwalira amanene mukole sikaani genda okole

0: Na ye na akula na akuzana kwa gauli ya ringa njina.
1: Aha.
0: Ama iti laga kwata kumama we gutoga manyi.
1: Mama ange inga manyi nti ya ndeka unga nine miezi muka.
0: Ngamba aga kwata kujajia wazara mama wo mchala.
1: Nga manyi. Nti engeri jenkuli denye bukoja. Mba denga antambula. Antambula nze wa fenzize yo bukulu.
0: Okusoma kuo. Wasomo line jajia, wasomo line sister oyo akuziza.
1: Jajia wange nasoma konga andi na ye mukama na mujurura nga nchali muto
0: ochali muto
1: mukama ya mujurura ndine miaka musanvu
0: kati ne bakwasani awo
1: kuba yatwandika okundera nga ndine miaka miezi mukaga bwatandika okundera nga ndine miezi mukaga mukama na mujurura nga ndine miaka musanvu Bwe nali nine miaka musanvu jajja wange teyalwala n'afa.
0: Awo wamala okufa n'odda mu mikono emirala.
1: Nenzirako mu mikono emirala abaali basigadde waka akaddaako. Bwe sigala nabo tulemagana nga womanyi eby'abaana tebiba byangu.
0: Akuze ne jajja ate avudde ku jajja ze ku balala. Bwenge gye bamukwatamu tefaanagana na ya jajja.
1: Tefaanagana na ya jajja kubako ewa jajja nali mwana nnyo.
0: Kakati eno zewani ogotwa kuwatagana naye.
1: Era ndi wa jajja.
0: Omulala.
1: Kuba mama wange yajja okuziika abalinawo bonna abaana batwala abaana baabwe.
0: Owo naakulekawo.
1: Mama wange nandekawo.
0: Okay.
1: Mama wange bwandika uwe ntandikira okubona abona kwange ne mbona ebinabona mukulu wange nabere emitiana Biden yali mitiana nagamba mwana mama wange sikena muleka kubona abona nanuna
0: mukulu wo
1: Jane Kitoke
0: ye mama omulala ya muzala kuba gwe first born mama wo
1: iya kati na ye mwana wa mama omulala
0: ye muganda wa mama wo
1: muganda wa mama wange ya muzala
0: Naga nti sija kuleka Irene ono
1: kubona abona nitubera na fenna nambe nandera kuba yakola ichale moba mama wangu oboli yao okukola ye nambeerirawo chemwe bazako
0: na kutwala emiti yana
1: nitubera emiti yana Biden yali apangisa emiti yana bwetwave emiti yana nitugende busunju era nkulidde busunju wakati emiti yana nasomera ka ku St. Kizito emiti yana na nasoma upitu P1 netudde busunju ne nsomera ku St. Joseph Primary School
0: Awovude ngani akuwerera
1: primary yange ndabika nsomedde mu masomero munana
0: ngani atu awafizi
1: mama baba wange
0: baba wo ebyatata tobimanyiko mayitire
1: ebyatata tata wange
0: teyalabika mu kusoma wano
1: tata teyalabika nnyo mbuto bwa
0: ne mama teyalabika
1: ne mama ange tabadde nnyo mbuto
0: sister nga ye bale bambi
1: alhamdulillah mwabasa
0: na kukuza
1: na
0: kuwerera kyasobodde ng'omukyala
1: nawerera kyasobodde
0: yalina omwami
1: yayina omwami yoyo mwami Kitoke
0: nga ina n'abaana
1: ayina abaana be
0: era bakikwasaganya bombi ne mwami Kitoke we
1: iya
0: obavaako otya
1: wembaviirako mama wafe atuuka alwala kuba mama nkula bwe nakula mama nanoonya nzije mujjanjabe nasi yatoseka
0: nindako mama waliwo nawonanga takunonyeza okuze na sister wo wa mama omulala teri communication yonna luwaddamu okumulabanga alaba kuba wali wajjajjawo nga wafudde yajja naziika ye nakulaga nti era takutwala nakulekawo ajja okkuno naafunye obuzibu olwo lwamanya nti waliyo omwana
1: nga nsobola okwoza olugoye naye simusalira musango
0: togumusalira
1: kuba ndoli nalinga ngumusalira naye kati nakula nenzaala
0: oba obiraba naye era nedda era omwana omulambula kotomusuula eyo omwana asigala mwana okay tugende mu maaso tunaddayoawo wamama ashe tumusalira musango najja kunona
1: najja nona nayina emyaka 13 14 awo bwe yannona yampise wa tata wange la first time yange.
0: Oh, atawo chali kirungi.
1: Yeah.
0: Akulaga ekika.
1: Nanda ke ekika.
0: Mm.
1: Che nasanyukira nnyo kubanze nakula simanyiti sina wa fesina
0: tata.
1: Ngoli ne wabakubagamba gwene bekuba ne nkutta. Teri agenda kumboza. Teri agenda kulondola. Teri agenda kunonya.
0: Olinga gwe balonda obulonzi.
1: Yeah. Omanyi mbulamu bwensi eno abantu batukolera ebirungi naye n'ebibi tebibula.
0: Ebibibi ebiba bisinga.
1: Ebibibi ebisinga obungi. Nze nina mmota egamba abantu nti omwana omuto tajjukira byaliwo ng'ali bulungi. Bw'okulira mu mbeera ennungi tosobola kujjukira by'oyiseemu mbuto. Naye omwana w'emyaka ena ng'ali mu mbeera mbi tasobola kwerabira biriwo mu myaka ena mpaka mukulu waali kati yenzi.
0: Maama akunona mugenda akutwala akutwalako mukika.
1: Antwala ewa taata.
0: Yakulekayo n'osulayo.
1: Twasulayo ffenna yantwala nagenda okwesanga nga twatuukira bulenga okutegula ewa jjajjange. Ewa jjajjange Mukasa.
0: Azaala taata.
1: Azaala taata. Ne tusangawo omugenzi Senga Nalule. Senga Nalule n'ayambuka n'anona taata. Kati taata, taata kweyamba Biden yali ayinaga abanene bavuga mu government. Era bwe natuuka ewaffe ne ngamba wow. Omanyi okuwulira ng'oli mwana mutu naye ng'olina kye weetisse mu bulamu.
0: Kye weetikkudde.
1: Naye kati ng'otuuse ewantu ne weetikkula. Nagamba wow. Wano we banzala nga sikikakasa. Because nkuza ngambibwa nti nze siina waffe. Toyina kika.
0: Ekivumo okulangira.
1: Yeah. Okulangira.
0: Gwana gwa malaya so to.
1: Kyovula banze ajatia ai.
0: Asia.
1: Asia. Nkubiriza nnyo abazadde. Bowe wangayo okulabirira omwana yenna. Ebigambo ebitagenda kuva mu matu gwe. Mutwe gwe. Tobimulangira.
0: Byewale.
1: Yeah. Kuba tomanye byankya. Nze lumu nasabako ekitabo nali nga maama amaze okufa maama wange afudde bbiri ena olwokuba nti
0: biological maama yenyini akuzaala
1: afudde bbiri ena olwokuba nti saasoma bulungi eno ndi ku maama eno ndi biki ndi awo kati maama afa bbiri ena gwali gwa musanvu naye namwe nali ntulira P7 nga mugamba ekitabo kinzigwako maama wange muganda maama wange azaala oyo mukulu wange yankuza n'agamba emyaka gyo gituuse ofuna omusajja genda ofuna omusajja agulira ebitabo
0: maama we ali ku ndiri
1: nga maama amaze okufa olwo
0: nga amaze okufa olwo ani akututte
1: kati olw'okuba nti baba bambi
0: lindako bamala tugende mpola mama akutwala gye bakuzaala kukulagayo era tewasigalayo
1: saasigalayo
0: kuba mama yine ekigendere okugenda omujjanjabe
1: ya ate ndabe n'ewaffe wa
0: ewuwe
1: okitegeera ndabeyo wa gye banzaala
0: naye oluvannyuma akutwale
1: aa si kuntwala oluvannyuma ntwale mujjanjabe
0: yakuwa kyensi n'osulako ewamwe gye bakuzaala
1: twasulayo ffenna kyokka good enough era ebintu bya Katonda bizibu ngenda otuuka ewaka nga tewali atamanyi nga tebandabangako
0: naye ng'erinnya balimanyi tata yakwaniriza atya yakwaniriza ng'omwana masha allah
1: nze mu bulamu bwange nina abantu babiri abanjagadde ajati
0: masha allah
1: jajja wange katereera nebyakweyamba gye musibisaso nti natuuka nanfiringisa okuba omwana nga sisobya yabikka
0: ekyobutakuyabizibikira yagezaako bizibikira
1: ate nga yali muganda wa taata
0: oye yabizibikira
1: kuba nze taata wange yalina laavu naye nga omanyi nti taata alina omukyala ewaka
0: era laavu wagifuna ku taata muto
1: kuba ffe bataata baffe bakolanga bati nti abaana bo bakulira eri abaana ne bajja eno baba kulanga vice versa.
0: Okay, kakati inga mtuveya uruwa kade. Mama mumala ukulabe ika, mama kutuwala ewe.
1: Tusulayo mama antuwale ewe.
0: Ewe waliwa?
1: Busi.
0: Busi. Ukumazi.
1: Ukumazi. Nembera yonga we mujanja aba kusoma kule ono andio.
0: Mwali busi mu trading center busi gwa.
1: Busi bugera.
0: Bugera.
1: Ati kuba tata mumanyifu nyo step dad yoyo.
0: Mm.
1: Yali mumanyifu nyo na kati jali.
0: Tata bamuitani we yakuyamba.
1: Mwami Sedimbo Israeli.
0: Okay.
1: Tumedeko nyo tata.
0: Na mlabi, mama yali mulwadde.
1: Mama ange yali mulwadde wa mutima.
0: Oh, bambe.
1: Yenga mulwa mutima ngo yalwale ntumbi, omutima nga gwatula mazzi.
0: Ah, yobagamba bagiriisa buliisa muntu.
1: Eh.
0: Okay.
1: Era mujawe. Kino siti achogera mama wa Sebunya ya kimutusa
0: ko. Waye.
1: Zinakula.
0: Kasabe ze sibamanyi.
1: Ekyo siti achogera.
0: Nabo boyogedde ko tubimanyi, tubamanyi babikubuza nti bitebye.
1: Bati
0: oyagala okutabula family bibirike. Kama yatta.
1: Mukama yatta kituufu na yenga nafe tukimanyi nti mujja we ya kimukola.
0: Okay.
1: Mm.
0: Mhm. Mama angafa.
1: Mama ange ngafa.
0: Yali azala ya baganda beyo.
1: Tuli batano.
0: Goliwa bana eri
1: baneri nange nomu
0: bambi kakati tatu ono tuyasobola kukiriza osigale makana abana bebali
1: ani
0: tatu ono mugovu okutumirako
1: anti already mama abana yali bambi yamanya anti obulamu bugenda abana natandika okubagaba
0: tata ita ina busobozi
1: yabo yena nayinga womanyi nti olabanzi bakinkoza omukulu
0: yatia
1: yata abana bange kuba mama yali ko mwana asemba yobuto nga wa myaka ena.
0: Okay. We not deno. Kato kome awe wa muwalawi, wa muganda u.
1: E wa sister.
0: Mm.
1: Nenga sister reda inuwa muto wange, abato wange babiri. Nga ina mira, ina nikarunji. Nga sobo la kubela u, tugenda kumengenda momenya.
0: Mokalubiliza.
1: Nizikirile wa mama. Mama we, muganda wa mama wange.
0: Awe ukeko.
1: Ha.
0: Wadio sabi chitabuleta amalala. Nagamba nti size yeyo
1: emyaka gikuze ngene mfuna omusajja mfumbirwe banange ngene mfuna omusajja ngulire ebitabo
0: bambi wanyoka
1: ne babera uyegwe yani ayizo kuwasao gendezalo wano buleta wano naye Mungu wa buyinza abana bangimba zadde mbereredde
0: P70 wajitula
1: bakuziza
0: bambi
1: nese jusa kuba mukama tasobola kugalanzi jizona.
0: Yazigula.
1: Zihi. Mukama ya, bwagala oluji, agula madinisa. Amadinisa wagagala, obumoli busigala buyisa.
0: Era. Wanati wasobola kuzibikira. Omuntu tagwa mwesubi mbulamu
1: mwese. Kabe ereyo nugwa mwesubi. Noma newe mara
0: mwana. Katima mwoyo wawangala na ebanga chi, emiyake meka.
1: Ani.
0: Yali afubutuka mwebi gambe vizito wa mwebito.
1: Mama. Echinene nyondo uza. Tuwale magana.
0: Tuwa
1: na ye mama yali yale kampandi ikida kapapula akantwala akalikenda giliro etu okay wafe ate good enough cheneba za kumama wange era Mungu amukazi yirize kabulie
0: mamina
1: enti yali anza de Kampala
0: busunju wat
1: no busunju nakuli yae bukulisi
0: okay.
1: Nti yanzala Kampala yanzala buloba nge ebotu uke mutupaka no buza kwe yamba tosobola kubula nti netata ya ine erinya
0: okay.
1: Ochitegeira nti ero watu uke busega kuba navaka na linye ukuve busunju nenzile ika mengo mama angeba mzala ka mengo nenzile ika mengo nenzile ya kapapula kange kari nente nga kekali kenda giliro.
0: Mm-hmm.
1: Egendo kuntu use wafe.
0: Mm-hmm.
1: Era natuka yuka ungezi.
0: Mm-hmm.
1: Ninyanirizi wambitiwa.
0: Mm-hmm.
1: Huu nzenge watatansobia.
0: Baba. Neba kuaniriza.
1: Neba njaniriza
0: mbiti. Nefuko umwana.
1: Nefuko umwana. Nze namale wafe mieze satu nga nomkulu wechikamani.
0: Ngapu yari nene.
1: Yali nene nnyo ate nga ndi mulalu nnyo. Ate nga ndi mugezi nnyo.
0: Bambi.
1: Mukama obaye yanyimbwe saasoma n'ampa amagezi amazaali. Nti obwongo bwange.
0: Lwaki tata teyakwongerayo mu kusoma?
1: Nga n'obwongo bukwata si kya bulina nawe. Mbikooye nangiddwa nnyo. Nga mbikooye.
0: Toyina interest mu kusoma.
1: Ate nga amagezi nagayina munnange.
0: Wakati wabeera ewammwe omalayo bbanga ky'ofumbirwe.
1: Natuke wafe yali 2.5 mu January. kuba mama Fabiri na mugo mukaga wechi minezi mikono jaba mama ne baba mm-hmm. na mara mwe miezi na mm-hmm. mara mwe miezi nube tano nezi jeka kana tuka mbili tano Januari menga bomanya abana wakati wali banji titwali waba wana asatu
0: ngona ba kitawo baba zukulu
1: ba tata nga bazukulu baliwo batono ddala
0: tata wakuzala
1: tata kweyamba
0: yeah.
1: nze mubulamu bwange sinyumya nnyo story ya mama sinyumya nnyo ya tata
0: okay step dad uncle
1: yeah step dad ntara uncle yaba uncle
0: eh uncle kuba step dad wamuleka ye na abana be
1: kati munnange nembeerawo nembeerawo nenga womanyi nti omubeere ewaka ne mwana ne yeewaggula nengenda nkulaka okubwa usigalo wiiki bbiri sijja nzija omusajja
0: wakwana musajja wa muntu
1: no baana bawaka nagenda ate nawo nali ngenda nokola nenga bwe baawulira nti yeka ndi mbwa usigalo ne babuuza nga mwana wandi kiwulikika kitya Bambi wali wawo omukyala mama mimi ya mkwe naga mafunira omulimu nkole na mfunira mkwano gwe anti jasi.
0: Wa kufunira wanaika mpala ulo kuma wa mchivuga.
1: Cheba andu.
0: Chaka wempi saidi zee.
1: Nengena nkolo wawo sigara.
0: Wali wawo kabukola.
1: Weekies.
0: Bili.
1: Niba nino na yo. Na inga mfunye yo mlezi.
0: Hey, rada la wali mlezi. Ngofiyo mlezi.
2: Ujikalo kutandika famye ye nkoko, ye mbuzi, uwe ye obumio. Kugawa Agrofarm, tusubulu kutendeka engeri okutandika famyo ye nkoko, ye mbuzi, no obumio. Tusubulu kuwa mkoko utandiki wako obulu na kuulumu, no kuyongira yo. Tusubulu genda ugendo tandika famyo, nitukubuli rangiri chi, jo subulu kutandika famyo ulonji. Tutuki hele hilo kugawa Agrofarm, kufamu ya fe, ili gayaza na kasaja, uwa tukubile kunoti bili noti noti, chenda mutano, mkaga. Mutano, msambu mumunana oba, noti msambu munana msambu, ama kumi abidi kumina msambu, abidi tandika famu ye yembuzi, obumiu ni nkoko, ni gawa agrofam Ibisenge tutu bulungi, umuli basketball, umupira, motoka zambaka, ibikonde, imisinde jichukugu, tennis, volleyball, netball, nebi nerabinji, wono msia fi Uganda, kukarura Afrika, wamo na mitara wama yanja, full time sports.
3: Asazi, hey. Negadunya. Chani mwiche chiri kuyandia mwonde. Ole musajyo maivoria.
4: Agumanyi, yes.
3: Manyomu pira.
4: Manyomu pira.
3: Chigumanyi, kwa kupo mziba. Baina muta kati. Wafiri kubamanyi, basi ala.
4: Yes. Ajabe rangono wayo.
3: Wafiri kata kuma mutindo. Wafiri kubocha yao, mkapira ngakamanyi gati ya kutuwa mkazi.
4: Adewa mtu mkumu.
3: Ate ya sato mwana, talamuna bibida. Ule mtu undira. Ule wafunio mbuso mtu undo, ule mtu undira.
4: Yes.
2: Nkituli wamunabu kuku, mkutunurida. Wamunu kwa kini nyebye mizanyo. Nukuru sande, ukufu kusawa mkaga. Paka kusawa mnane zini sana. Full time sports. Ibyo mizanyebi marayo. Tubisubwa. Mungiza kukuru waparo wa Africa Radio. Bili abrimu mkaga. Wakusaba kwa banje, tuwamu kusembeleza kumpichinye na mpindi na makaga paro Africa Radio. Au kutoka restaurant ya Bukesa, kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa. Mwje tusome, jangu na chua punda, tusensera katare. Mwje tulebe wachibu tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe. Sako na okurunda, okurunde nkoko, embuzi, sako na intezorulio, okurime mwanyi, kokowa, sako na kukata kwa mtindo. Nebi ntuwe bidara inje, tusembera. Ukutani kani sabili zo kumata, paka kusawa kuminemu, nga tusoma busomi, inu wetu Yatiwa tunywa. Abasome sabanje. Banache kwa business. Banje kutusome sasa. Kono kugira kwa nafe. Wamono kutuwa magizi. Utiko zota. Bachi kora bata. Utandi kotea. Tu ingini na mituwa nebili zoka. Funa tiketi yokati. Jangwa nuku reception ya Pearl of Africa Radio. Oba. Kwa AK Slim Key Book Center. Oba. Ngoita kusimu. Noti musamfu tano bili. Kumi nemu. Kumi. Kumi na bili. Owa kituwa. Ship with us. Banache kwa mkutile mari ukuve China. TV One. Womane Mehmet. Event.
5: Umaniche wetago ruarero Ye ona Ona katajira mu flavors sato Omuri ya yemiembe Apples, grapes, wamune berries Ate ingari mu sizes bili Mutupe ya mililitas evi sato Wamune chupa ya mililitas evi tano Katuwari wa ona Ili munu muntie na Wefni lika ona kate Kudoka lio neri kulio kumpi Ona freshness You can taste A product of Riham family
6: Munyumbe Buli chijulo chitu kungani. Atenu ufumbisa nunu. Buli chaku ya chile tesanyo. Kulwe nyame nunji. Eye guwawo ate mpomu. Teka mu nunu nyama binsari. Atuwolo begutu uka kumventi. Leka nunu curry powder azifule chokulia. Uliwamu chaya ya anira. Buwomu, buwangu, bugulika. Mugrams tano zo kabuli second. Bukule waba Bibco Uganda Limited. Iramu sange maduka wona ukumpinde woli.
7: Writing kwa bazanti webali nyo webali lidala yonajyo sinzira okubanga otombodde mukutugo omuganzi ogwachiku mu musanvu akutonyeza mwenda palo FM ekula eri omuntu wabulijjo azizye dachi kama 13:30 zikongoze ku sawa musanvu juku yatugenda kutambula dala paka sawa 8 kitundu cha fetch soka then kitundu cha kubiri inshallah taala tujja kubanga tutandika 8 paka 19 Mchagera maso ne mchala Irene nga tubulira ko jemvu de we obulamu bwe buzebu tambula butya byono bisangana mu program abachala abazira mchala Irene
1: wanje
7: dia tayongere iyo nga ogenda okukola kwa house girl
1: nga ngena akola obwa house girl
7: otyo
1: nge najjo mwami
7: mu bwa house girl
1: atanja gadde bitagambika
7: ha
1: ha Mami wange nkutumiddeko nnyo mukwano. Anjagadde bitagambika yanjagala
7: nga. Wakanga bakujayo mu house girl.
1: Banno nayo.
7: Mu house girl
1: wali ogenza kukola. Nibagamba basi mwili ya mkumi ya uwo mwana. Bakulira batya nti yagenze mu house girl. Munaye bwe nti onga nvaye kawempe nga nzira ebuloba. Naye twasigala tulabagana n'omwami wange. Bwe tulabagana.
7: Ntyo.
1: Wenafunira olubuto.
7: Soko lindeko mchala Irene. Abazadde tata awulira nti ogenze okukola bwa house girl. Ajja kunona yo mu bwa house girl.
1: Eya yatuma yantwala nnone.
7: Era wali oli awunga bakunona.
1: Ngabagamba yantwala nti omwana muweereza akomewo ku baba mwagale ewaabwe.
7: Kati omuvubuka ono akwagala ddi kuba otugambye wali wakamalayo weeks bbiri.
1: Naye awo nga sinnakola bwa house girl. Nate nakolako obwefu ddi.
7: Teach.
1: Food driver. Echangwa ba mbwa FD era akubiriza abakyala mwenna abayina abaana ab'obuwala ya rabbi omwana wo bobanga oyina omukisa mubeemu emirimu gy'omutaasa aleme gikola ng'oli
7: mu kati oba okutambuza emmere oba driver bw'emmere waboyingira otakuba ogambe nti wali jajjaawo akugamba nti genda okwana abasajja
1: bakugulira
7: ebitabo ovudde anti kati nambulula jajja akugamba nti omusajja
1: ekita jajja
7: no yali mama mama w'omuto omugamba nti mama nyambaako ekitabo akugambye nti genda mu basajja emyaka gyo gituuse okufuna abasajja
1: genda ofuna omusajja
7: akugulira ekitabo mulemaganye okomawe wa muwala we Oba wadda buterevu wamwe gye bakuzaala.
1: Nakomawe wa baba kati baba nga omulimu gye gyali gya kusala ngoye.
7: Ngambi.
1: Nga asala ndibota. Kati nga tuzitambuza engoye ezo. Nempya nga obulamu bukalubye. Nga nina okudde ewaffe. Kati mukudde ewaffe. Nga omanyi waka muli bangi we wawo oli muganzi. Kubanzi bambi natuuka eka nga ndi muganzi. Naye nga ate nina okweyiya ng'omuwala. Sisoma, fenna tuli waka, nga biri fani.
7: Kati awo n'ofuna ne maama gundi n'akufunira omulimu.
1: Ne Ramla, n'agamba ninayo omulimu tugendeyo, ye Ramla bamumpa bulungi.
7: N'ogenda mu bwa house girl.
1: Nengenda mu bwa house girl, nengenda mu bwa FD. Gye nafubutuka mu bwa FD nengenda mu bwa house girl.
7: Mu house girl wakozeyo weeks bbiri ofunye omwana wa waka. Omwana yita soma naye.
1: Ya yali mulesajja mukulu ng'akolera wa kiseka. Ate ng'ebiseera ebyo ndi mubi va kubona obulungi bwe ndiko kati.
7: Ennyabo nkuwulira.
1: Ebiseera ebyo nali mubi nnyo. Naye bambi yanjagalirayo mu bubi kuba nalina kale eri etewaibwa katebe ka ku mwanju. Nga ndi mubi. Naye yanjagala ebirungi. na nera bize na kuya
7: tata jakuja wano wokola atengo redo funye wo mwami aha odiba kuzayo
1: chovola bankubiriza abana abawala abali yabesibye kolojja batavako mukana mukola bwa usigala mufuna abasajja
7: beba nakwata kubasajja babandi te babatte
1: ate bwe nkusanga nga mama omunga bidinze nkukolereje
7: ah abana tubapika bajja kubatta
1: nedaja ati nyenda kusanga ngo buvunanyizibwa abo tobukolo mwami omuga osazeyo tumugabane Luwachi wa mpake jimu, leka jo natu jikole.
7: Sife nati tuwa unto kubero umuchara. Chogamba bazungu tebaina bufumbo, teba wangazi za bambi, bandaba vikola.
1: Bosa ango mchala wa waka simulaga javu kole icha kutuwala. Bosa ango mchala wa waka mulaga javu muyambeko.
7: Watualo mwamiwe?
1: Toba chomutute. Chisinzira kumwamiwe nsima jasi.
7: Bana, ngesenga ilini. Obawadeyo.
1: Siku bawa yu na ye.
7: Aloza, obato fuse mutemu.
1: No. Mbwakubanti nzene.
7: Bumwagana tofuna buja, notaniko kufuna omuti, echo yo yechibi, echo sechi kiriza.
1: Anti nzele wakubanti nafuna omukisa wena gendo kolo wa usigaro, wakadama, wali waba fubu kaba anji.
7: Kubanga juki nanti, buwepi mamumu na nyinimu.
1: Na yu manjini.
7: Otaniko kuwala na omuchala wa waka, edo sitemu.
1: Na nyizo kubela nsize waka kumwagala.
7: Kubanga nze chikundeseza. Nino obunafu bwange nti oluusi emirimu gino ogisobola naye olw'obudde sibufuna.
1: Naye ajja ati okimanyi abakyala bangi nnyo baleeta bakadama ewaka n'alowooza nti buli kimu kiwedde n'ayagala amwalire n'obuliri.
7: Mba nkusasula.
1: Oba nsasula?
7: Kati omwami... Lwaki oba tolina kukola mulimu gwo nga bw'olina kugukola?
1: Anti nkukoze naye kati taata nsanze twala onjala obuliri tonadda n'angamba sooka ombike.
7: Ebintu bino tuleme kutunulira bufumbo buno nga tubutunulira ku levo za wansi. Wano waliwo abanene kyemanyi abaana baabwe babaalira ebitanda owulidde naye tebakwanye babba baabwe. N'abaami batuyambe baleme kuba ne bahausi gaalo oba oleese ettemu wadde nga gw'obapiika naye nze kyo sikikkiriza kyabulabe nnyo omukazi yenna omwana yenna olaba oba na mwana muwale waka n'awulira ng'afunye boyfriend
1: agaziwa
7: gwe aba ayagala kukuvuma n'omala omuganda yinza n'okuwa akatuwa naye wationo nga agenda kukwana mukama we kyo sikikkiriza irini kale tuveeyo eyo Eyo tuvuddeyo. Kofunye omusajja. Akutute.
1: Happy bambi omwami wange we Masaka bana abaganda abe Masaka. Mulangira.
7: Musilamu mukristayo.
1: Aye mwami aruna.
7: Ye mwami wo.
1: Ye mwami wange. Mwechira HK.
7: Na very well.
1: Mwechira HK.
7: Nga kutwala.
1: Nga ntwala. Anga bwe nafuna olubuto nga mugamba.
7: Hei miaka wali mwemeka, jali jatuzi.
1: Kumina msambu.
7: Mpulira.
1: Nali miaka jituzi okuzanzi, zali de miaka emitufu. Mfumbiri duwa miaka emitufu.
7: Na yee, tukali ya Uganda, umwana, we miaka kumina msambu. Defilement.
1: Anti kakati mbosiramu. Manyi pangali
7: deni mbosiramu. Tukali ya Uganda.
1: Anti ulira mbosiramu. Omwana omuwalo wemi, odize omukone mabego oba mchala. Omwana
7: omulenzi yeshekati
1: ya omwana omulenzi bwoweze miaka 15 oba musajja mbasi kya kuina ko buvunanyizibwa sibwa kiba
7: so bocho ngobulamu butambula
1: kati mu busiramu nali mpiseeko obulamu bwe butyo nga butambula nga nfuna olubuto lwange sasoka kumanya kuba nalulwalira ko kumala emyezi ena Na yeo mchala, iwaka mama ya tundanga huko, uvo kunywa. Omuchala ze, nga mugamba na mwala ongari ngu olubuto. Na yeo gendo kumugamba ni ingari olubuto, nga wala hindi mpizi. Ni mugamba mama, nakati hindi mpiriyoji. Na ngamba tugende mtu wa hiruba kebele. Bande tebulobe wa msao nina kanuaji. Okumukebele ngu olubuto lwa miezena.
7: Ngoli olubuto?
1: Nga ndi olubuto. Munange bwentyo inga nkubira omwami wange akasimu nga mugamba njagala kulaba bwe namuga nti njagala kulaba nga mpa appointment yali ya sawa munana nze golaba musanvu kitundu kuba ndi mukwasi wa budde mulungi nali nzikuse mu paka nga mukubira mubulira wendi inga jja nga munnyonnyola ekindeese nga ngamba nkimanyi Atali musajja afunisa muwala lubuto na atamanya nti alumufunisiza. Echo chimanya jati.
7: Sichimanya.
1: Yangamba. Ngatuwa ukana nangamba nogenda na yo inolubuto luangi. Nindohoza asaga. Katibambi nangamba fewa fe masaka. Omwala wafuno olubuto. Ava kuluja. Nemugamba antie wamwe masaka. Sibuloba. Siso wala kuja wa musajja gwe sikola chi. Gwe simanyi. Bwe tutyo ngambera unga nkuza olubuto lwange. Ngabambi. Ampo obuyambi yanda bidida. Kati ebikabyo biba gwa matunti nafuna olubuto ngabanga agende wanyini olubuto ngamba gamba simo manyi bankwata bukwasi. Nabagamba simu manyi bankwata bukwasi.
7: Obikirira omulenzi.
1: Mbikirira omulenzi wange.
7: Yali yakugulira kasimu. Nga tewali communication.
1: Twalinanga bino bikolo boxi. Mu bbiri awo etaano, bbiri mukaaga. Nga tulina kolo boxi, ogenda wali nosasula ebibiri n'okuba essimu. Ne mugamba munnayinzi ne kati batuuzizza meeting. Bayise taata bannange muzeeyise ntongo mba ndi awo kagaali nga gguse. Nga mbuuza ani nnyini lubuto nga muga nsimu manyi. Nga ngamba togenda bbeerawo wano nga mubuuza ndi makaago. Nga mugamba ngenda kubeerawo. Ko Nnaalongo omwana mumusindika wa gye mumanyi abagambye baamukwata bukwasi. Mumuveeko akuze olubuto lwe. Munnaye nga nkuza mwana wange nali ndi awo sisita wange nga jja ntwala. Nga wabaawo sisita omu angamba olubuto tulugyemu. Gwe muto wano togenda kubeera wano na lubuto ku lugya kijja lulabika bubi. Nga mugamba sirugya. Kati ewaka twali mu kulima bijja. Nga wabaawo basisita bajja nga bangamba tukutwale nti muntwale. Nga nzija n'omwana wange namuzaaliye Nateete era yali aweza wiiki bbiri n'enzira eka.
7: Nga basisita bakuleeta ozaalire mu maka gaabwe. Nga olwo omwami tomuwuliza olwo.
1: Kwedi lafu gye twayina.
7: Nga okuba mu kikolo box nga esente azikuwa.
1: Bulungi nnyo. Ebiseera ebyo yasanga ebitwale ebiri ebiri buli wiiki naye ebiri jadda gyali mingi.
7: Nga
1: mukasente ka green okajjukira yampanga aka green akebiri bambi nga kangi
7: pozi kali ka green ekinyanya nakyo kiruddewo oko
1: biri mukaaga biri etaano twalina green
7: otyo
1: munnange nga tubeerawo n'omwami wange kati biri munaana wengenda mu makaage
7: nga ajja kunona.
1: Ina mwenyezi tole iyo. Okugenda mmakage mbili munana waliwe yali achade. Yachala anga simu agala. Luna ino gende uwe na genda uori.
7: Abe wakaba tegiso mukolo.
1: Kwali kuchala kutono-tono. Hajiba mlabi.
7: O musaji. Ania mkufunira. Guwa mwefunira.
1: Nzaya mwefunira.
7: Ngo inane omwana.
1: Ngaa ya galo omwana wani.
7: Kakati atoli nono Haruna, kata ateo ku Haruna muko communicatinga, nga atoyo omuzako omusajja omulala.
1: Nga mwina awo, ya ina mkwasente, nga ina, na inga muyonjo nyo.
7: Nga ateo guli uchijama-jama.
1: Banange yali muyonjo, era chamu nemesa bwali muyonjo. Ekirala nga tata nkalunze, watali kasente sibera woku. Nga gula okuva kunjanya katongulu nika bizigo bichi bulichimu
7: chogamba wafumba yo
1: buna wafumba kwa weekend
7: alhamdulillahi mina dhali
1: naliko mbufumba kwa weekend
7: ova waka wagena gane baby wu
1: inzo mwana wange kubye nalaba anga bansude. Era nga buli
7: ana wayendanga mu bwenzi n'omwana wo.
1: Otuwasaba.
7: Nga tokimanyi mpozi wali soli musiraamu mu kaseera ako.
1: Ate ngeze mu makaago.
7: Ayirini kuba bino bya busiraamu ebyobwenzi.
1: Ndi mu makaago.
7: Wagendanga n'okyalira boyfriend ng'ogenda n'omwana.
1: Bulungi nnyo.
7: Osanga omusajja muyonjo muzibu. Kati yaku naye era yali akwagadde kubanga yakkiriza nti oli kijama naye kangende nkwakyale
1: we yasinga okumpangulira. Naina sister wafe agenda kukyaza bbaawe nga mugamba nsaba ku sente za nviiri n'olugoye munnange nga abimpa bwazimpa nga tukola ki nga tutuuka okugenda transport yanvuga okuva eno kuba omukolo gwali bukuya yanvuga okuva enateete mpaka bukuya n'akwata ebbiri n'aziwa wa boda azituuse ewaka bwe twatuuka okudda nannono wa boda eyanzija eka n'amusasula
7: yakuvugira mu mmotoka ku
1: yali alina emmotoka mukwano omusajja bwatyo neŋŋamba nze watali ssente sisobola kufumba
7: oba tewakimugamba nti naye lwaki tompanga kukasente
1: bannange yambuuza ki kyojula
7: tayagala okwate bukwasi ku
1: sentetayagalankwatekusentesibitegeinzatiristindekakatiomudisappointing
7: otya neyatyawo nga byali bizibu
1: yajja waka lwali lwakutaano sirirwerabira nga nina okugenda ewe ku lwomukaaga ku sande bwenaye nabagamba nembagamba simwagala bannange nze lwakuneesibako
7: yaleeta ebintu
1: yaleetaye
7: lwakidde eti nti jangu okyale nga tetumwagala
1: yalemerako
7: ok
1: bagenda bange nebamugaekisoke jangu
7: jawo kyale
1: nembagamba bannange ngenda baswaza
7: ngajja n'abantu be
1: nze ninga basajja baganda b'e Masaka nga basiraamu ate nga mumpi nze nswaza
7: tovuma abantu
1: nedda mba sivumye
7: kubuuliraaiirini tovuma abantu
1: simba sivumye mbabuulira mazima oba omukatuli kyomulungi owe munnaye nga nsiba byange nga ŋŋenda mpaka kawempe ew'omulenzi wange
7: kati omwami ono ajja n'abantu bajja okwanjula okukyala
1: bajja bana tebajja bangi
7: baleeta ebintu
1: baleeta kuleeti za soda bbiri baleeta ebintu ebyali
7: bingiebisamusamu
1: mu kaseera ako era nga abajja okukyala eka
7: akati omwami yali eri akulinda
1: bwe natuuka layini anti bulayini tetwasazanga ng'ogula buguzi layini nossa mu ssimu nenfuna akasimu kange nengula layini empya neteekamu
7: nokubira Haruna eno ekampala
1: ate kumukubira eri enyumba yange yalingayo nga ŋŋendayo wiikendi ewoono nadigidanga naye okuva ku mande mpaka friday owiikendi neŋŋenda eri maka gange
7: obwenzi
1: si bwenzi
7: kyali ki
1: nali nkyeteregerezaani gwe ŋŋenda naye
7: mukristayolindako mu ddiini ey'obukristaayo teriiyo ebyo nti awo oba okoze bwenzi oba tokoze bwenzi eno mubusiraamu obwo buba bwenzi abazadde bo be balina okukugaba n'ogenda n'omwami wo awo buba bwenzi eno mu ddiini eyaffe ey'obusiraamu
1: tebukkiriza kwetegereza
7: era tulina enfumbirwa y'eddiini y'obusiraamu eyo ndowooza ndikufunira sheha gikusomese butya bwe tugikola
1: omwana wange owobuwala tagenda kwesalirawo
7: nedda
1: bebishana ati
7: ajja kwesalirawo ng'omukuumye omubuulirire omukansolinze naye nga tagenze namusajja gwe bewakola mbungenze kukyala kulaba
1: boyfriendi omutuufu yaani
7: nedda
1: era nasalawo omutuufu yoyo wendi naye
7: omwana bagende nga bamuloza gwe kyewaliko anyway wakulira mu bizibu ekyo kyekyali kirina okubaawo ng'omwana ekyo abazadde tufunamu ekyokuyiga nti buli olwajjalira omwana bingi byakola nga ye alaba nti byebituufu awoba oliawo ng'ate bikyamu ng'ogenda wa Haruna wo
1: tekuba kulaga jjala omwana ebizibu byayitamu atuuka
7: anti kati eyo bremu tugiza ku bazadde omwana akola ekintu ekikyamu ng'alowooza nti kyekituufu era gwe paka nakati biri ebikyamu obinyumya tofa nayo olabanga ebyali webale kunti oli kiwala kigezi nnyo
1: ajati ndabira ddanga biri nomusabire
7: mukulize ku musingi gwe kati wasiramuka kansoke mbuuzaawo tonaba kusiramuka ok ng'okubira ono ogula osaza kalayini
1: nga ntuuka ewa omwami wange nga nzijjamu kalayini nga nakalumanamu wakati nga nfuna kalayini kapya twabugulanga nusu bitaano
7: ng'omukubira
1: sikuba nali ewaolisigali siina kukubanga n'ebisumuluzo mbeera nabyo omwami wange nzaa yali amuwadde omwana asooka myaka 29
7: tazaalangakalayini wakalayini wakagula okublokinga
1: oli
7: nga wanoonaabanga oddayo waka
1: era kati bwe nasiibula wano nagenda lumu
7: bataatanga obagamba otya
1: bamala emyaka ebiri nga tebampuliza binkwatako.
7: Naye wano mukubaddukako wabagamba oti
1: watambula butambuzi. Nabagamba ngenze era nembasiibula nga ngenze w'omwami gwe baalabye
7: era ne bakireka. Kati Haruna ajatye kugenda ewammwe
1: omwami wange. Omwami wange ajje ewaffe mu kusooka nti ffe kati ewaffe mu kusooka twali tufiiriddwa kati mulumbe abako bajja n'ebita gwe mulundi gwe ogwasooka yaddala okujjaeka.
7: Ani yajja ewammwe ono?
1: Mwami Haruna.
7: Bakooki abajja n'ebita?
1: Kati kwabyo kwayo accident eyaliwo omwami oyo yangamba tugende eka
7: nkuziikireko.
1: No, nga tetunnatuuka awo ng'ayagala jjeeka akyale
7: kuba ali naawe mu bumenyi bw'amateeka.
1: Taata yangamba nkwegayidde tozza omusajja wano yenna
7: kuolikiyayi
1: ebeerayo. Nze taata wange nga buli lwasaaga omwami wange amugamba mmanja omwana oyo nina okukusasula, nina okuwa ekirabo eky'amaanyi.
7: Ani yagambanga?
1: Taata agamba mwami Haruna
7: olw'okuba kukuumi ku ddaluulyo. Baaba
1: ng'agira ati taata yavuganga emmotoka ye najja ekawempe n'amubuuza naye omusobola oye taata talina buzibu munnange ndi mulalu nnyo nayenza omwami wange fujjo lyange taliraba.
7: Oli mulalu owakuba amayinja oba omulalu?
1: No, mulalu nti bino omuntu omwana ayinja omuntu gwenjagala mba n'empisa.
7: Nga Haruna bwatugende tukyale.
1: Taata n'amugamba nkwegayiridde nze ayina okukusasula. Taata n'akuyita n'akubira essimu bulungi nnyo n'agamba jangu nkwagala n'otuuka n'akubuuza naye ddala ddala abaana bonna b'olina ba musajja omu n'omugamba taata abaana ba musajja omu.
7: Kanveeko mubaka bano katono nnyo nkomewo mukyala Irene asibule.
8: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
9: Water supports in the circulation of the blood within the body. In addition, it helps in cooling down the body temperature and regulating it. However, water is important for the functionality of the kidneys, so as the kidney puts out bad elements from the body. Also, the water, it is important for us in maintaining the body fluids across. How? By ensuring that microelements are transported all over the body, including oxygen. It also helps to rehydrate the skin and helps the skin look even better.
8: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
10: Good morning, Kampala.
11: Ebintu byogenda okuba ng'omanya ebitambula bigenda maaso mu ggwanga.
10: Amawulire nga bwebukedde.
12: Ndi waddembera osigala mu nju yange.
11: Akyali tekikkirizibwa.
12: Nga lwaki?
11: Era tuwali etugera olaba ennyumba zeggulawo essaawa nye tugera yi.
12: Omanyi nekyasinga okwewuunyisa. Ate akakufulu wabweru. Osibira wabweru okufulu namuna newebaka.
10: Tukubukenya ebirowoozo okuteesa. Twogerako naawe. Okukwisa n'okuwa ekibuuzibuuzo ekinyuma. Ekikutandisa olunaku.
11: Mumbejja.
12: Nze ndaba nasesedde okwogera olu Jamaica. Ya fitbal na fitbal Jamaica.
11: Mumbejja.
10: Program etuli omukeeze buli kumakya Monday to Friday okuva ku ssaawa emu paka ku ssaawa ssatu ez'okumakya mbawuliriza buli kumakya etuli omukeeze.
13: Nice weekend.
14: Good morning, my neighbor.
10: Good morning, Kampala. Kwa weekend nyofu.
15: Ugambo utia saluganda jona.
10: Sigambo ugambo utia sibu.
15: Waka lete vuga na kucha.
10: Sibu dada.
15: Toke salucha zako kwa ya mgezi tama ni mirundi.
10: Ate chali wu mkama wa iya faye chali wu loza.
15: Toke salucha nge yomu mfumu na yomu nange sora muku watu. Mwa gira kita kuhunyo la mudroni.
10: Yukila kuna fe. Bukidi bukia. ANC Uganda. Yomu ya jitu isa dembe. Evi ganye nevi tambula. Tuyene nyanga feka kubwa ANC nzika kamu. Entanda extra.
16: ono mama Amina Aminente.
17: Ni mwana ugwe.
16: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
17: Kana karubananga. Naye Amina, Amina. Ni mwana ngupoto kuwe baba.
18: Urabu mkake ni Sunday. Ukuvu kusawa kumini mwezo kumacha. Paka kusawa kuminabiri.
7: Alright, nkweba zanti weba linyo, weba lile dada. Chala Irene, nja kweyongera wiki ja inshallah. Sibulo mlonja atuuliriza.
1: Aba lonja, ababa diba tuuliriza kuparo FM. Yenze, Irene na mudu chisache. Omane nzalwe yebuloba. Isha Allah Mungu akirize ne wisha jatu demu tukuatagane.
7: Amina. Weba likuja. Na heba nangi, ebi intubi onyumiza. Abazadi bafune mwesho kuiga. Gwebi intubi no wikola, elanga weyo geriranga, alama antibitufu.
1: Beri nomo.
7: Neenga bichamu bionna bionna.
1: Antibaga mbaba babu uliriro wabobwe.
7: Owo munaku?
1: Gokutoko unkumula.
7: Gokutoko unkumula.
1: Tudemu tuongereze kwa wichaja isha Allah.
7: Oke, okay, uwebali kuja.
1: Kali ma.
18: 107.9 Umuchalo msiramu, musawe yokubiri mu program abachala bazira.
7: Alright, nkweba zanti iwebale nyo, uwebali redala, yonajwa sinziro kubango tombude, omkutugu wa muganzi, ogwachiku mumsamba kutonyeza muenda, palo FM, ekula elio montu wawulijo. Tugenda kuingira mchirundu cha fecho, kubili inshallah utala, mbakuli sayo nyo, ewa mchala Irene. Mchala Irene, kutuba dena yu nakorwa lero, mwebali nyo, mwebali da, tugenda kubanga atumuza. Mbozi ya Irene nyo, imwebio kuiga binji nyo, erife abazadde jenna gwira tujja kuba tujitegeera nti erimu obulumi erimu omwana obutamanya kyakkola waliwo ebintu abantu nga wadde bakuze naye nga bali abantu biri kunnomo kubanga baakula balowooza nti bye bituufu kitulekawa ng'abazadde katulinde tumalirize emboozi ya mukyala Irene inshallah taala then oluvannyuma tujja kulaba kyekiddako mukadde kano ampiza omulungi tugenda mu kanyomero kaffe tugenda waba mu katundu kaffe ako kubiri ako mchala omusiramu
18: mchala omusiramu musawe yokubiri mu program abachala bazira
7: alright nkweba zanti webali nyo webali redala mano nitukatuwano mba nkolate kunsembe ako gamba nti byenfuna byo bigotanye jangu wefunira katabo kalimu edua ezijo kuyambako uboli nebizibu okasomeka wandi kwa mkada wa feshurai mbu Kenya kusirinji enkumi biri izoka nekugamba ancha wano nekugamba ancha ate wana batu gambi batia Mukaro Enterprises Uganda Limited betuta wana kunonya bizimbi siwa sementi mabati ranji tayozi basa nguwa kodu Kampala Shidi Hamis Road ebusega bali next share Masaka Road bali kuziro msamzire emu kumi na mkaga chinana satu mutano vano tumsamvu note emu note tano nsamvu kumi na tano wana batu gamba batia wana batu gambie wana batu gambie anyo kansome Firdaus Hijja and Umura Services bagambye nti bano bagenda kujirako abantu kumi abagenda okusoka bagenda kujirako discount ojagendere miliyoni tano Makka oba okora umura banamukisa abana asoka ku miliyoni tano nabwo ekityo tuberenga tubeyunira tusangibwa ku ofiisi yaabwe enakasera okuyana Steel and Tube bali ku 0703-9983 Firdaus Hijja and Umra Services we batyo we batugambe songa tebana fe abawa kiso Muslim Secondary School abera hajati amina na shiganda liku 0500 9733 obana timsavu 8885 omwana mutwale kuwa kiso Muslim Secondary School agenda kubanga abangulwa omugenyi katumunonyeze ko wano simanyu waishi rate mugenyi waya yule team Professor Manisulu Senyonjo Mbaden Saba demu mpereze ko gundi erije wampereza ko eyo mchala Amina Nachibule, esimu yange yaika, nemba nga message na lisi naba kujumu tuusako, buba kuli Professor Manisulu Senyonjo, UK, bade sababu kwa tagana kumuchala Amina Nachibule, bi wali mpereza, abirenga abikola, kind on my knees, in saba, odemu obi mpereze, insobolo bimwa, tusobolo kwe, asobolo kwe ya mbaya mbako. Abana munsi balina ebizibu katunoonye ku mugenyi waffe tulabewa watuuse obanga nekko lwaleero libaddeko kajamu lwaleero libaddeko tunoonya mukyala Hadiya Namayanja Hajjat Hadiya Namayanja agwe tunoonya akadde kano inshallah taala ne atera okukwata ebiseera mukyala Hadiya Namayanja mwesiganyo naye ndoza kajamu akasanze akasanze naye kale inshallah gwetugenda okubeera naye nkyala siniya nnyo nga tushekati bulungi kati ate bano batugambye kino kirango kigamba Bakadala family nga bakulembeddwamu Haji Mustafa Kadala baita abantu mwenna okujja okubaawo ku dduwa ya mukyala waabwe maama w'abaana Hajjat Rukaiya Nakitende egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omwenda 2026 ekatumuluwero mu makage mumaka maka gabakadde bebuli awulidde ategeeza omulala tunasanyuka nga muzze nze Haji Mustafa Kadala Sheikh Muhammad Badi Katende ayita bahalifa omukulu wa Twaika Sheikh Ali Mundu bahalifa mwenna bamasheehi ba imam bamulidi ne bamuliddati okubaawo mu kusoma edduwa ya mwannyina Hajjat Rukaiya Nakitende emikolo giritandika ngena kuza mwezi 12 ogomenda 22 mukaga esawa 2 ne kitundu okusoma dahira enkera nga 13 ogomenda 22 mukaga edua etandike ku sawa 3 ezo okumacha musabiddu okukwata ebiseera tunasanyuka nga mwanu kudde damu eri Sheikh Bad Katende ali ku 0785 0 8 0 7 0 5 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 onkole bwenti katono nnyo nkomawo kamalo okugulira omugenyi.
19: Abachala bazira.
20: Yeah. Abachala bazira.
7: Kumu samba kutanyeza mwenda falo FM hekula eri omuntu wabuli jo. Asianze kula msaka.
20: Yo. Abachala bazira. Abachala bazira.
21: Tisenga mutumulia process Allah ya gaba hatia. Namwandu ono Allah tainaji ya musendera bali. Olaba namwandu. Allah wechitiwa ya mula giro kubeira makagaba. Emiezena. Nga atude kubwa namwandu. Ya idaye. Atule emiezena mumakagaba.
19: Abachala bazira.
21: Echimu tuzise emiezena chichi. Tusobola kutunulira namwandu ono tagenda mu mwezi gumu guno nga bafudde tumugobya agenze waite emyezi esatu adde abagambe banage runo olubuto lw'ennina lwa mugenzi.
19: Abakyala bazira
21: kati omukyala ono namwandu talina kuyisibwa bubi kulwa okuba yabazaala mwana.
7: Ekibita kijjawo kibi.
21: Ekibita kijjawo kibi. Allah yakulagira abaana bamwe mubalabirire baleme gamba nti munnange taata wafuwe yafa tetuddanga mukufuna ku munogwa nnusu tetusomya
7: mwabambe mali abamulekwa mmwe mwekebere
21: abaana bali ku street.
19: Abachala bazira buli lunaku Monday to Friday okuva ku sawa musanvu mpaka sawa mwenda izakawungezi program Abachala bazira.
20: Yeah. Abachala bazira.
7: Kumu samba kutanyeza mwenda falo FM hekula eri omuntu wabuli jo. Asianze kula msaka.
20: Abachala bazira.
21: Tisenga mutumulia process Allah ya gaba hatia. Namwandu ono Allah tainaji ya musendera bali. Olaba namwandu. Allah wechitiwa ya mula giro kubeira makagaba. Emiezena. Nga atude kubwa namwandu. Ya idaye. Atule emiezena mumakagaba.
19: Abachala bazira.
21: Echimu tuzise emiezena chichi. Tusobola kutunulira namwandu ono tagenda mu mwezi gumu guno nga bafudde tumugobya agenze waite emyezi esatu adde abagambe banage runo olubuto lw'ennina lwa mugenzi.
19: Abakyala bazira
21: kati omukyala ono namwandu talina kuyisibwa bubi kulwa okuba yabazaala mwana.
7: Ekibita kijjawo kibi.
21: Ekibita kijjawo kibi. Allah yakulagira abaana bamwe mubalabirire baleme gamba nti munnange taata wafuwe yafa tetuddanga mukufuna ku munogwa nnusu tetusomya
7: mwabambe mali abamulekwa mmwe mwekebere
21: abaana bali ku street.
19: Abachala bazira buli lunaku Monday to Friday okuva ku sawa musanvu mpaka sawa mwenda izakawungezi.
7: Alright, nkwebaza nti webale nnyo webalire ddala Hajjat Hadiya yamaze dde okubanga kalidde emabega w'emizindaalo gya Radio Pearl. Kkiriza abeerenga akulamusaako.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma usalli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halil uqdata min lisani yafqahu qawli. Amanya yadowoozi nga bwe babyogedde yenze Namayanja Hadiya muwala wa Sheikh Muhammad Mayanja, Allah gwe yajjulula, ne bakyala bababiri Hajjat Kabejja oba Hajjat Madina Namawa.

0: tuli kunkuza
1: yabaana
0: naddala tuli mu kaseera ka luwummula
1: ajatyasiya mbadde nga abazadde bafuuke mikwano gy'abaana baabwe mu mbeera z'okukola okubaliisa abaana baffe babeera ku masomero balya bubi ate tetujja kunenya masomero kuba tebasobola kubaliisa nga bwe tukola ki
0: nekyobaliisa
1: nzajja jasiye wange bampa etteeka era mbayita bakama bange mu nsonga eyo nze wange sifumba kawunga muholiti bagamba matukalya twakako
0: emmere esigadde ogifumba
1: n'ebijanjalo birwabbalirwa ennyo ate ng'oluusi mubaamu akyoyeza sigamba nti nfumba nkoko na nnyama nabiki
0: naye kubanga babikuuwa nnyo kusomero
1: ate nekyo abaana bano olwa lwaki baluwala nnyo kusomera dawusa
0: naye mbadde ngamba enfumba y'ewaka yanjawulo kijanjalo nekyoba tukifumba ewaka
1: ati kati nkomeeyaakubuulira
0: otambula n'abaana
1: obwongo bwange natamu ekijanjalo ne buna nti bakifumbye batya naye nga somero lye lyantamye kiki
0: ebijanjalonabirya
1: n'embikuuwa
0: nebikutuuka
1: kaakati omwana bwaŋŋamba ekigambo ekyo yatubeemu obusaasizi twaliko mu mbeera y'amasomero naye oli mazima abaana ne bawummula ensawo ataano eyakawunga n'ogiteeka wali ey'ebijanjaalo asatu yalumye edda wali kubanga bazze
0: ate nga
1: kusomero enjaba gitwala nga yakutulugunya ate newaka baseera kuvuusa ekkola ki
0: nze kyenasinga okwewunya ku masomero gano abasomesa bo tebalya ku nva zino era ne ku mmere eno si gye balyako wala enva ezaabwe zibeera special lwaki tebafumba lumu ne basenako busenyi
1: nebasenako
0: nebagaa nti abaana we tubawa naye katufumbye byonna ebijanjalo bifaanagana katuseneko ebyabasomesa tuteeke wali
1: tubafuulira ddala nsonyi okozesa ekigambo kino
0: bali amazzi nga gazina ne butolo ebingaga nti batonyezaamu akadoti ka butto
1: nekyusaamuko leetayo greens oba bukutte na doodo kati saawuza enkuba weebayereddeyo nobatwala nemunoga doodo enfe waffe tulina ogundi gitwalekawo oba mulaba kuno okulima kubayigiriza nti mulime obuntu obutono bugadeni osimbewo obudoodo ogira abaana atera okudda buteeka ebikebe bamanye nti omuntu bwalyako ku greens ate nga yazeefe
0: ku somero lyaffe twali tulima nga batufulumya olweggulo batufulumya ku saawa mwenda awo fenna ne tugenda tusimba layini nga tulina school garden munange nga nnene zaalingamu acres netusimba ne kasooli
1: kutentebo byabeerangako ddala nti eno saawa yakulima ffe twalinga
0: ne nekyatebo ebyo bya primary byenjogerako naye kati simanyi oba bikyaliyonate
1: bikyaliyo ngaabayo program zakuwa ata zakukola ki
0: naye twalinanga nekyatebo noleeta empindi omwana namanya nti zino mpindi bino bijanjaalo
1: naye kati abafe atuuka ne musini yafu nga
0: tamanyilumonde
1: tamanyi kijanjaalo gyekimerera tamanyi nti eno mpindi tamanyi kiyenneeri kaakati
0: gulayoanaye amasomero ag'omubyalo manyi zenasomera mubyalo
1: nenkuba
0: zituma
1: nange nazireetako
0: batutumanga enku
1: firewoodnebakuba deya firewood nga tukimanyi
0: kakati ate bino mbiraba mu munno mu kabi mu bitundu by'omubyalo eyo omuntu bw'afa oli aleeta olukubambi luyambeko adduukiridde era kyatteeka leka bino ebyaffe ebyemubibuga naye ebyalo naddala mu eastern eyo ofiiriddwa gundi afudde omuntu ajja n'obuku ajja n'akanywa k'enku n'akadomola k'amazzi era ne mutuuka
1: training nungi kubaera
0: ne mutuuka
1: kubafiiriddwa
0: era ne mutuuka kubaako kyeyamaani n'abakyala ne mutandika okuleeta emmere emu ojja n'enku n'emmere oba kawogo oba lumonde ebyalo byeyo
1: tufumbire abafiiriddwa
0: nabwe benyini muleme kugeya mufu mumudduukidde naye mugenda kutuula mulinde nga bwe mufumba mwegabira ab'ekyaloasi
1: yakikumenya ki okuddira omutwalo gumu oba kati tuleeri ku gumu bbiri fe wali bagituguza gumu 15 olina abaana basatu ewaka baliyeko kujja eya boyi
0: anti weyogedde gumwawo nemmanya nti tugenda mu magi kuba zetugagula
1: abaana babeereko nabo mu laifu nti bakomyewo keki naye zenyina
0: omuzanaye ate nze namagimanyi ogasibiranga
1: yenabateerako mukene kawunga ne mukene balye bajja kukula bagule ebyo
0: adi nze manyi n'okufumba amagi naye ngasibira ku mmere
1: mashaallah
0: sibebya Zano sanga ndi bize
1: nyo. Bayigirizo okubaba yiya. Ifa sisobola okufunza ajja kya analyst menti amajigemba. Musobola okugafumba nga tegali mu butto.
0: Nee, gafumbika.
1: Ngabo gati kanji ye kwa unalwalize nyo kitabani kyange. Nga nyo mwana ono bangambye muwa maji ate jifumbe lya mulema. Nee nga tebo ofumbaga na agalya bulungi nyo muchi.
0: Ati gabaka kuti gabanga amataga soka munte onako olusoka
1: gabanga bano balaba bwe bali ya kuchindu che bawuliranga chanja ulu chizo kubanga si cha bengi nene nze
0: jinso bali difumba mwe mirundi nga kuminga majiga anja ulu
1: nange muna
0: ati wago
1: kakati echo chinyinyi yabo cholina sikigiriza abana ate muleke ye kwatire mu
0: ataka tinzo chale wange ochale wange ne mpita yo mufumbiro nsigala wano nga kunyumikiriza ogenda kulanga ebintu byekola
1: byaze
0: olaba muntu kunkuba kama konze patukole wetu
1: yeye
0: oluusi tebatera na kumbuza
1: yeye training je tugandi naye kati osanga abazadde abanyivu babaganya abantu okusoma holiday umwana ogubeerako naye ddi munyumyamu ko ddi n'omwana omuwala utegeera obuyonjo
0: abaana abamu kiroto kya ntiisa eri abazadde baabwe bafuka threat
1: yeba nanga somero lidda mudi era tugeze ku masomero amasomero ge gabazaala no ulira omusyala nga agamba nti ye vidiyo ebbiri tazaagala ku ssomero zibamenya naye omwana n'omuleka y'emyezi esatu ena tomulabyeko oli muzadde wannabakiggwe naye bamukuwadde ne holiday weeks satu kati batwongedde era bannange batwongedde muzadde osanyu lyange ne banga nti banyongedde omwezi omulala muki abaana bannange bajja kusoma ate bajja kuyita ekyo tubirekera katonda
0: anti kati kyobudola abaana batamwa mangu okusoma
1: nemitujijamwana
0: nabanga omwaka mulamba taguwumudde
1: owasomanga ngaosoma tomala tebikitabo tewalikuwa
0: yenda kwendawuliranga nti tudaye waka tugenda kuwummula nga luba
1: era nze sijja kulima ninamu abasinyi yafo naye tebali ku pressure eyo nti zikukaa ku munaana osoma ebiki bakuwa
0: ninayo halima sinyi yafo ninayo
1: nalunasofia
0: P7
1: nisa ya tiasi ya nkubu ulila sili nalunaku lunasula mchitabu kusini ya 6 ya desini ya 4 na hini naita atene mpita
0: bulungi
1: kachiruwacho ngancho wangi tajia kuhita
0: hawali woka pressure kwa kebateka kubana
1: baka bateka kwa obwongo babu kosa ya tiasi obwongo bwabaana abazadde mu bukosa omwana nabawa nazuku kakumacha atuwa kwa tizenia ya chiwala cha P5 niba mwetaga saa 12 nga alimu class sawa 11 n'ekitundu ali mu class
0: nzana
1: ate najja ne homework
0: nagamba
1: kiki kyanaye umuladi
0: nzana gamba class
1: tita wakanira ate sengaba kimanyi nti alina okuddeka kunye uniform ye akunye empale ya kunya katambala kuba ebyo byo bimuyigiza nti byawuki ate amaladde mu holiday ate njaga nange wakiri abeeko kyakola yookeera ekimulaga nti
0: omanyize essomero ly'omwana wange lyasomera abakandi ogiri kubeera CB eriranye ekeneye baliita Global Advanced Junior School Maganjo naye halira nabagamba nti atu alina kutuuka saawa bbiri yeebaka amalemu otulootu kuba muto era otakaaba aniwe wange tafunyeeko byakaaba nga bagenda
1: kusoma myaka esatu ekimutwaza kuvaani ku saawa 11 n'ekitundu ze bali benjogeddeko basuse kuba nina wa P4 wa P5 ne pitu beba bakenda obudde obwo naye kino kyennyina ekito talina nsonga lwaki agenda waakiri mwetwalire
0: era olabanga kagezi nnyo sikakeeza naye kagezi nnyo kekaba kulembera
1: naye
0: saawa bbiri zatuuka ku ssomero
1: era nzebanga omwana ono alina okuba mu kisulo nembaga nze sikeeza mwana kisulo wanga akiyingira mu
0: pisi era akomawo ani atazannya birala azannya bya bitabo bye kubanga namuwa eddembe tetumu papira naye wajja ne homework yenyine agamba nina homework nina holiday package nina bikola azanya agula rabba pencil colors ebyo
1: naye ata ina kyafirwa obwongo buddeke na fumbe fumbe
0: afumba twagula waliwo nagula
1: kapaka fumbe fumbe kati azale ku baby
0: amaji amaji aba china bano batubye nnyo naye batuyambi ate ogula seti ngeri mwentebe mulimu emmeza mulimu obugirasi mulimu zijaga mulimu flying pan byakuzanyisa byabaana ebyo nagula byona bijjudde bwe biti bwamala mu bitabo bye kati alina bigulupu
1: bye ajeke awaka
0: alina nisha alinani bonna bajja ne batandika okutegeka amaka ne basiimuula ne bayalaba ku kapeti
1: era oyo tomubalina
0: tena
1: Katika jatiasi ya natu sabira waba zade, abana bafimu bafuni de mikwani emiru unji waka, niwa baba genze kusole. Saa wazi notandu kutistingo mwana u, anyaku pa kusimu ya yagalo kunyumi yako no mwana u. Kubanga omwana uwobu obu ya gala kulembe renga kulembe za dini. Chitegeza ni mkwano kwa inakubela mnachi. Waliko na gama ati au billahi mina shaitan wajim. Ti watawaswa u bila haki, watawaswa u. Jio mga muna ageno, tuko logu inzi kusomelo. Hawa atulaba.
0: Katika andamulaba za dini, waliwokano. Abana bwala bali no muze gweguno kubegonda gulabideno kubajja wa Halima ne wange asaba muzadde wenti ngenda mba Halima si ye waffe
1: nakwata makuba
0: najja era atuka atuka ewaka nakonkonda ne bamugulira bwa yingira ne babera yo mu bitabo ogenda okulaba nga waliwe simu emukubirwa nga gamba kanzi je nina bwenda ba wano
1: natuka ukatono
0: wana abakitufu atusewo kakati atafulumye chikomi afulumye kati agenda kulaba kati yarwayo nyo atoluvanyuma akomerawo wano nabagamenti nedanze wange sagala kasasiyo Oulid. Zabana wange na wakiriza, ababele wange.
1: Olwe nisongo lape
0: chitokamba.
1: Ujia kule touwo, kule isho. Chiliche wako zeshi. Kachichota manyacho, vano wange kwa agenda keli na hivu wako lashi.
0: Anto manyi programu ya holiday vajigade vugazi. Na yama samiru gade gasomesa holiday. Akati yenga nozati yafu nye mkisa kusoma holiday. Kati nga alindono.
1: Kachichobo manyacho.
0: Alindono Halima wabako mi mwasomi echi. Of course valimisini yafu.
1: Elata genze, abata genze. Ngoroza anti agenze kusomeru jari.
0: Na echa mungo beseza wo. Kwa kubanga atuse wano, bazadebe mawanyi inti hali wano.
1: Atena
0: afune simu. Na afune simu, atenge muhita, antulaga wanti nina guenda ba wano, nienga tolimu kugenda waka wa mwe. Atena huko mawaiti de wano.
1: Kwa mwana wa klasi cho ya ine simu, soko mburi.
0: Sini yefu.
1: Chichamu. Omwana sini yefu.
0: Anta bazade bakola, kati ya waku mulimu. Kati
1: chibagambi. Omwana ye na kuseza ku experience as a teacher. Waze, I was one.
0: Kubanga kilasi chezo obu temu.
1: Na kuweze sako, na huliko naliko sini ya woman. Wacha bazade tu bagambi, evi gambo vino. Omwana istone nyo ya hali kutesimu. Nga maza sini ya six. Ajia chasi ya nafunye kesi ya mwala wanga mpita senga. Nalina gamba dababa wangiti ya wana abu wakoze ubyo ba wa masimu bacha alibachi.
0: Bato.
1: Na yeso meloliansi ni kidomwana angabye yekwa. Baba ya mbuzi zanti unu wange ni munga mwete geleze uo. Umwana ye no wongo kulo ulunji. Yeta ganga amaze senior six okumuwe simu. Senior four bacha alibato wongo. Faraba dena baba wala nabalenzi kumaza Allah alhamdulillah mwebaze zaje kyasi yakuzisa ku brother bange ba sister bange ndiza abana baba jabange ndi kubange aba baba bange kati bwagame saa zino nti tuline experience omwana obwonge kitone nnyo na dala global world nga we yandi kutesimu ngali musinyi nga mvaka ya senior 6 kubango yotandika okuloza nti agenda kutandika okweyiza Neo kula mwagula bieko.
0: Ye mboza. Eda iwatari nga masimu. Hala anaba bali chepakula.
1: Nze chitange ya mpeteka jatiasi.
0: Omusadu mi aleke simu wakango. Mwana we ye kumye bulunje. Yadamu na msanga nga afunye rubuta.
1: Nze chitange ya mpeteka. Nti simu ujagala ujifune. Najimu sabako nga tuse ku university. Na ngambo ujia kumala university.
0: Alioko funesimu.
1: Ina zinakuate simu nga maze university.
0: Njagala kula gabazada bali kama simu waka. Oizo kubango ulimu makago. Niba wali azimba. Abazimbi ababage ndo kwete kakoma taito mbuba engineer. Simanye bichi. Omwana oruri ambu engineer.
1: Oya nese zetuleka waka zika tochi. La ina.
0: Ante. Nga sharinga na yechu. Amuwayo mekanu.
1: Neyo na jijawu.
0: Japote na naga kuwade yomu.
1: Kubanga zingea bajeti ya siyanti mama wafi ya tulikanga o. Nga agenze yu kusule nkela. Alika tutege kedebio nabi tunako zesa. Ochilaba. Jati wa iso kubawa imaje iso mwana alwade mbanja musanga. Neji simu sija ajireka wako kubange ino mwana.
0: E simu sitani.
1: Ila kuyakuali na mubu wati. Mm. Mujia katoche yu.
0: E sitani.
1: Kati ndeka nkaka.
0: No mwana enjini. Esimu yenu, okujumu lekele ne watawa wamu kubira kubirako.
1: Wakili
0: ajakuno nyashi ya ringi.
1: Kubira kubira.
0: Hey. aja kuno nyafune ko kusimu indale ya abantu audirenge evuga naye pamulabe ko olaba na abato ba baby agamba allo
1: ah kati wange sawa zino ne TikTok amanyiwe mama teka ko TikTok myaka ebiri kakati abazadde temulowooze kyekyo tubaga nti si bwe bulungi wabula bino byolaba ebibi byagenda okufuna mu kintu kino bwe bibanga byebingi ekyo kimutaase
0: era gwe tolabayo omwana omuto n'akwata essimu
1: ojja kutuuka ajja kukwata amasimu buli gy'ayagala
0: haja tadeya tolabayo nga y'omwana w'omuto nagamba mami I want your phone nimuga tobikula simu yaye nagamba nongenda mu games najigira bwati ajitrolinga nagenda mu game essimu izo ndaba zimanyi awali apu za wenza
1: games zizo mbaba zimbaji. Na maloboza agamanyi, mamo yo daddy, mamo yo gundi, dobozi atandi so gasika, nene 2 years ana.
0: Aja tadi ya simulo mlunja atumulili za tuvewana.
1: Pozi so kilada, mkwebaza guanti aziza, nenezila mkwebaza avatestesi wa redieno, yetu sababu wajira achajitu wangaliza, niziramu okwebaza abazadde abatuwa ebirowoozo abateekayo ebirowoozo okutuwuliriza bannaye bye tuba tubagambye ne bibanyiga situbyogera mu bubi wabula tuba tumaze okulaba ebiki kubeera ojja kulaga nti singa tubadde ku masimu ti amasimu omwana biki naye tubabulira with experience n'olwekyo tubeebaza otuwuliriza ebyo mulabye mubigoberere mulabe subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwebaza okuba gye twatandikidde paka ne tufundikidde program singana enkya inshallah taala atakumira mbeera ku nkumire musibe bulungi mweraba.
2: Musete, okwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomerirufu ddi okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi.
3: Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibondyetaze library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo. Tulina UNEBU center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga
2: chukira nti Broadway High School Kawempe somero lya kisiraamu naye nga n'abensikiriza endala baanirizibwa
3: okutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku 5 era nga owetera ku benzi na petrol station
2: okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 9 3 5 4 ne noti 3 9 2 noti noti 17 74 Broadway High School amagezi bugaga iriza makaga Kuluba fumbo bulu mche, hirubu ya gaza.
4: Mchalo mubi, akusuza wallahi kutujo. Mchalo anga mubi nga yomba. Ugule kumusiba shekhi. Ngo kuda yomba la kunu ilida. Allah, ugele kumusanga. Nga imbo bo ima. Chamila serebo nge ya kwa nago kumpi. Kwa una. Nariyo kakukuzo vawa. Zine sawo higi doze vdewa. Kukula walu wa basaja nga, umusanga kupuru. Eno ganti ya rapi panu vada yudi. Walu wa basaja nga basula mumoto ka. Tuwalaba hubu kunazi mumoto ka ubi. Nalizo vye mboto. Mwili mwe pali, mwili mwadawe ya. Mwuzobo gaya surawa. Sharire lmaro a. Chala mwvi.
2: Sakono kukuwe nsumi seze nja ulo. Mwdini. Kusonga zobo fumbo. Bizibu chibi uitamu.
5: Aibambe seka. Kwele chomshiza kananda kuntua ravana.
2: Nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kura makago isirama marunje.
6: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyambo kutukirize chiro otocho, awatali kutuyana. Wegate ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zolurio, okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasori, nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fe, tukuyigirize vya mebi gagawa zebidi mbulimi no burunze. Tambula na femu bie nsimbi, nga wegata ku YPA Sako. Eno ya kuyambo kutereke nsimbi zo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe, ezisangi makurubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enasa na naluvule, okumpi na maftaga Prompet. E Masaka ku Kampala Road, ku maftaga BNJ. Ate mbalala ku High Street Palace. Tukubide ku noti musamvu noti satu. Noti noti, noti noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omulamu kwa YPA, kustura muntu wa wansi.
7: Dennis, Mkoyambu kila kumisinde jayiri giri mubie mirimu.
8: Emisinde kwenyambu kila. Tejere itajoka. Nasala wuku fayo kuchendi. Nechenja galo ukubaje bulija. Namali lida kukwezi sange visinga ya mubulichimu. Nkwezi sa White Star Magic. Okukumengo izangenga zite magano kamala. Na ukuunye oburu unji. Chino chinyambi ukubeda wagulu mubio na.
7: Wow! Chao mazima dala. Aba kule mbeze batambu ya wamu ni obu wanguzi.
8: Wait ili obu wanguzi. Nkwezi sa White Star Magic. Nambe mu mugwanga wekumire mu maso. Obuchavu, tebu sobula kwese mbeleza White Star Magic. White Star Magic, ulunakuro nango tukulevita gambika. Nambe mu, mkuoza wanu, mugwanga.

Kuchikumi, mumu samba katonye zemu enda part of Africa Radio, ekulerio muntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Luna kutulimu ramande, wiki mpya, wakati mu mwezi omujja gwetuge na masono kubira ntutambuza lile na kuzo mwezi ziri mosambu. Omwezi gwa September, mwaka gwa 2022, momo kaga. Okula musako kudachika zino nze omugabi matovu hut nzara za sazara saba sajiri ya chadondo mbama zoku bila nti interera o ato kutambuliza dalamu programu eno programu mpulide kamenya ebema zoku bila nti egoba bumare kumayengo kekule rio muntu wa bulijjo. Tuba tutalaga semazinga Afrika yena Uganda tukira dalama wanga gonaga kula semazinga Afrika kusate no kutalaga ensi yona kutegerebi gena maso no kubela antiwachiri bitambla tungiro kusasira kumwena aba kosedwa aba firidwa aba ntuba mwavenja ulo bali mukungu baga bagendo obugenzo okuzika abasubira okuzika olina korencha mwena tuongera okubera nga tubasaasirira ddala kusana mu abafunye atera okusomozibwa okw'obulwadde gwe mulwadde oba olina mulwadde ku kitanda saba Allah wekitiibwa akunyweze ate n'omulwadde abeere nga amususa bulungi ddala addemu abeere nga akola emirimu gye nga omutonde gy'ateekwa okubeera nti akola wakati nga mwe mulina okutendereza ate Allah owekitiibwa abagenze maaso n'okubeera nti akuddiza obulamu kusana okwongera okukola emirimu emirungi. Kibuga Kampala kasana kati agenda maaso n'okubeera nti wakiri keme mula n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo twala byeko enkuba eyatonye mu bitundu biri eby'ettoro naye wano ewaffe mu Kampala Uganda omusana gukyagenda maaso n'okubeera nti gweme mula saa zibadde nga musanvu awo obukuba ne butandika okuba nga obwagala okutonya obutondotondo naye ate tubadde tusuubira nti enaatonya naye tetufunye ate kirenga bwe tubadde tukisuubira omusana ne guddamu ne gweme mula bulungi nnyo nga bwe guze gukola emyezi egiwunzikiddwa. Abalimi mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga tumanyi kye muyitamu batwongere kubeera nga tusaba Allah w'ekitiibwa atusaasire akakuba kabenga kajja. Mbade kuno omulimi kumakya na ngamba akyama zime kuwa bwetatonya mu wiki emw'okuva kati ebirime bigenda kwongera okubeera nti bifa bangi babisimba bigenda maaso n'okubeera nti bibabuka bubabusi omusana gw'omungi naye ate tegutujjako kutumalamu maanyi nga abalimi kugenda maaso n'okubeera nti tubaako ne kyetusimba kuba buli bwe tugenda maaso n'okubeera nti tuteekateeka oba tubaako ne kyetusimba wakati mufuna solutions kituyambirako ddala ate ogenda maaso n'okubeera nga tutegekera ebiseera eby'omumaaso kikye tunaalya na kikyonaaguza abantu kikulu nnyo okubeera ng'okirowoozaako eno yo mpulidde kamenya.

Chukwimu sanka tonyeze mwenda Pearl FM ekula lyomuntu wa bulijjo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Awuliza bafa balungi, tubabuza konyo akawungeza kalungi kabatambuza mutya. Tulimu program biwa debiti wa mparlament nange omuzira mbogo na magembe Joelia iranga nkugamba nti enakuza umwezi zili musambu umwezi ogwo mwenda tuli mu mwaka ugabili abili wa mkaga haulunaku ramande olinzo jita balaza iranga tulimu program biwa debiti wa mparlament programu ya fe evira ukubila dona kuramande hukutusona kurokta ano kuminemu kukuminemu chitundu iranga nze umuweli zao nze Joelia na magembe omuzira mbogo muzukulu wajaja kaira gajole yunzikiriza kutwale bukulu kulong kubulile ko kubichi ebyo bitugendo kubanga tutunulira olunaku olora lero mchumani bulungi inti akachiko olintula za parliament zako mekeleze wa sabite wede olunaku oroku na iranga kati uchiko wa parliament na dalowe kusa kubie mbalirira mbwebuli mkutula ukwa saganya emirimu ejenja ulo wana kuralero tulabienga akachiko aka parliament akalondola emirimu mbitongole ya government kwenzo kuitako sase katude iranga kasa sinkanyi ebitongole bya government bisatu okuli banki enkulu y'eggwanga okuli ekitongole ekikulu ekivunaanyizibwa kubunyisa amasannyalaze mu ggwanga ekya UEDCL tulina n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku ndagamuntu kosa n'ebiwandiiko ebyekuusa ku certificates zaffe ezizaalibwa gyoyinza okuyita birth certificates so kyoyinza okuyita ekyannyira oba okuwandiisa abantu so munnange olunaku olwaleero bano balabiseeko mu kakiiko kano abamu bagobeddwa ate abalala wenjogerera obudde buno bakyagendera ddala mu maaso abanyira bakyali mu kakiiko kano naye nga ensonga ez'enjawulo zibaddeyo ababaka batadde ababaka ba paalamenti abakungu okuva mu bitongole bya gavumenti ku nninga okubaako ebimu bye bannyonnyola okusinziira ku ebyo ebirumira ebyalabikira mu alipoota eya ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti era njagala nkugambe nti mukwano gwange gwe eyakatweyungako oli mu program biwa debitia mu parliament. So mkwano gwange mbadde nkutegeeza nti oli mu program biba debitia mu parliament era nga tugende bukolokolo tutandikire mu banka enkulu y'eggwanga eya joyinza okuyita Bank of Uganda onakola leero bano babitaddemu engatto ne bajja mu kakiiko era nga we baayitibwa nga njagala nkutegeeze nti bakulembeddwamu gavana wa banki enkulu omukulu Dr. Michael Ating ego yabadde akulembeddemu okujja mu kakiiko kano okubaako bye banyonnyola ebyalabikira mu alipoota yasaalirizo ebitabo bya gavumenti naye n'ababaka baba n'ensonga zaabwe era baba balina ebiseera ebisinga nga tebasobola kutuukirira ku desike y'okubuuza naye we mujja mu bukiiko buno bafuna engeri nabo gye bakola ki nabo baba bafunye bafuna obudde wemba muze mu kakiiko nabo ne boogera ebiba bibaluma naddala nga byekuusa mu kitongole kyammwe kati nno bano bo okusinziira ku ebyo kiraze nti mu Auditor General's Report oba mu alipoota eyasaabalizi w'ebitabo ebya gavumenti eraga nti obubbi bususse ku mitimbagano okubbira ku mitimbagano kisusse ng'ensimbi za bannayuganda zibbibwa nga ziyita ku mitimbagano naddala eri buno obu waliwo buno bu apu obu bwemuwulira simanyi kano kawola kakola biki obwo nabo bufuuse ekizibu nga badde baagala gavana owa banki enkulu omukulu Dr. Michael Ating ego abeeko kyannyonnyola nga bagamba okwemulugunya kuzze kulabikako eri bannayuganda nti akawunti zaabwe ez'ebbanka bagenda okulaba nga ssente zijjiddwa ku akawunti naye nga ssente zibbiddwa ku mutimbagano n'ababuuza ekyo mugenda kukikola mutya kubanga bannayuganda baze bafiirizibwa ssente empitirivu ku mutimbagano n'ekirala buno bu apu bwammwe buno bwe muyina tugenda bukola tutya kubanga kizuuliddwa nga buno bu apu obumu bujja bwe bukuwola ssente gwe nga tolina nakyomanyiiko ne buwandiika no gwe buwoza ssente oba sinakindi ne bakuweereza message nti oli galanta gwayeeyimiridde oli
nge namba ya simu bajina nga namanya goba gwalina neenga gweto ina chomanyi kati ogendo genda kwa account yo ogendo laba ngatochi asobola kujja yo sente inga baji siba account yo nga bakugamba olina gwe weyimirira wali galanta ku muntu omu neenga nawe toina chomanyi bana bade bababuza bine ebintu tugenda bikola tutya twagala mtu nyonyole buno obubi obususe obuza bulabikira ku mitimbagano ne buno obubi buno apo obo era derabo online jejimu obujanga ne bwefula ne bujja ne bukuteekayo nga tomanyi na kumanya nti oyinaga weyimirira katino ne batambuza omuntu oyo gwebawula sente ne bamutambuza nti ono tumubanja nawe ekifaananyi kyo ne kitambulirako n'obeera mu busawabu mu bintu by'otamanyi sente zo akawunti yo ne bagiggala nti tokkirizibwa kujjako sente paka ng'oyinaga weyimirira sinakindi bafuna ne zimeseji okuva mu banki ezimu nga ziraga nti ogyeko sente ku ssimu eno naye nga byonna bano ababbira ku mitimbagano nga bamubuuza kino mugenda kikola mutya kuba si bwe bubbi bwokka bwe tuzze tulaba twogera ku kya sente ate mu banki enkulu ey'eggwanga etereka sente ez'omunnayuganda oba atereka sente ez'eggwanga mukulu Dr. Mike Atig ego tubade tusaba otunnyonnyole ku nsonga eyo ogenda tunnyonnyola otya bannayuganda magezi kigo ogenda obbawa okulaba ng'embeera eno nabo tebagwa mu butego bw'abano ye munnayuganda magezi kigo ogenda okumuwa okuuma ssente ye ng'eri mu kifo ekituufu kati abantu bave mu zibbanka batandika ozeeterekera mu busuubu ewaka basime ebinnya kubanga ne mu banka mwennyini sente ziyitirayo ne bakulaga meseji nti ogyeko sente westi naye nga tonnagyayo na sente neegi n'emu sente ne bambu mugenda okugira nga mugasembaze bidde ku mitimbagano nga teyo scenario mugijukira yaliwo banka we bagibba obutitimbe bw'ensimbi bwali mu buwumbi ensonga eyo twali mwaka gwa tuli mu 2026 yali 2025 mbalo ne babuuzi bakajo kijyo ibuzo bababuuze babba batya sente ate era nga ne bino ebibaddewo era mwalabe ne banka era bagimenya ne bagibbamu simanyi kompyuta zonna kati munna Uganda yabe sente za zesigisanyo mutufu nga namwe banki enkulu je tugendo tereka sente za fema banka kuba mwa bakwasaganya zi banka zonna ne sente ze bibwayo tusaba otunnyonnyole mkulu at ego Dr. Ego Michael tusaba otunnyonnyole ono bwaweereddwa omukisa okubaako byannyonnyola ategezezza nti ekyamazima ku nsonga eya

okuba sente nga babbira ku mitimbagano naye nawankubadde ensonga tezigwa wansi waffe. Ono agambye ensonga ezo abantu abavunaanyizibwa era akakiiko be kandibadde bayita okunnyonnyola baba banyonnyola kwabwe bali wansi waabwe. Ono nno akakiiko kosanaffe bannayuganda tusindise tugende mu department mu kitongole ekivunaanyizibwa ku byensimbi ekiwola buno obukolero obutonotono obusigamu ensimbi ne buloka gyoyinza okuyita microfinance regulatory department naye ngeri under minister of finance ekitongole minisita evunaanyizibwa ku byensimbi naye nga balinawo department nga yo ekola mu kufujjirira oba mu kuvujjirira obutongole buno obutono okusobola nabo okuba nga buyimuka bw'oyinza okuyita microfinance regulatory department n'agamba ezo ensonga zigweyo mu minisitule y'ebyensimbi naye nga ffe banka tetubiriiko naye nga twawulirako nti abamu bakwatibwa era bali eyo kati nnoona abadde alowooza nti biwedde ne bamubuuza ku nsonga era nga y'emu eya mobile money sente z'abantu zibulira ku zi mobile money basoose mubuuza bamugambye dokita wangi zi mobile money ezikwasaganyizibwa wano mu ggwanga ziri wansi waani ziri wansi wammwe Bank of Uganda oba ziri wansi wa ministry ya finance nga bw'otugambye n'agamba ziri wansi waffe ife bank ya Uganda fe abatwala zi mobile money zonna koyeho ne bamugamba kati twagala tunyonnyola ababaka nga banyiivu ababaka nga balina ebibuuzo basooka ne bava ne ku ebyo ebiri mu alipoota bano balinasooka okwanukula ne basooka ne bababuuza ebibuuzo ebirala bye mulaba ebitambula mu ggwanga ebituwa ku bannayuganda kuba bano bakulembeze mu bitundu gye bakiikirira sooka te buli ekibaluma bakituma bano ababaka baabwe be baalondo batuusiza eddoboozi lyabwe ate nga kiba kizibu nnyo n'omubaka oba omukulembeze okulumba agenda mu banka enkulu nti yeemulugunya era oba olaba nga ne oba olina okwemulugunyako bakugamba simanyi kuba ku namba z'essimu bwezityo otekeyo okwemulugunyako n'okomekereza nga tofunye kuyambibwa era abantu bangi bafiiriddwa sente zaabwe mu mbeera eyo nga tebafunye kuyambibwa n'akireka ne kigenda ng'anaatambula pakadi ani agenda omubuulira ekituufu wegendagenda ku kitebe bwe kiti ekya mobile money bweti oba kya kampuni bweti bakugamba afe ekisifa ababikolako agende eno bamugamba ebisifa ababikolako kati ababaka bakozesezza akakisaako banyonnyolwe lwaki sente ku zi mobile money nazo ziggibwako oba oliawo nga bakugamba osindise sente oteekako sente mutema we guti ogenda okulaba ng'omutema gw'otaddeko ate muwendo mulala gwe guliko n'okugamba yiyi nkutte sente omuwendo bwe guti ne nguteekako ogenda okukebera ku balansi wo nga sente teziwera nga bali bazitemye sigamba nti obanjibwa n'okebera ng'obadde olinako sente ne bakulaga nti basazeeko nga bamubuuza obwo obubbi nga bususse munnange governor ow'eggwanga omukulu Dr. Mike Atingego awuniikiriza akakiiko mbw'abaanukudde n'abagamba mbadde sibimanyi mbiwulidde kati guno gwe mulundi gwange ogusoose okubiwulira mbadde sibiwuliranga nako nga sibimanyi ababaka banyeenyezza n'omutwe nga balabira ddala gavana ali ng'abazanyira ku bongo nga bagamba ky'ogamba olw'okuba mmwe kwegamba tebibatuukako mwe mulowooza mu ggwanga tebiriimu ky'ogamba ebbanga ly'omaze ng'oli gavana mu banka enkulu towulirangako nti abafere bangi babba ssente zo ku akawunti ku mobile money ne ku za akawunti nga ayita ku mitimbagano n'agamba bannange nze mbabuulire ekyo ekya online okubbira ssente ku mitimbagano mbagambye sifa abakirimu minisitule ovunaanyizibwa ku byensimbi ng'eri wansi wa microfinance regulatory department be bakirimu ife kituufu tukkiriza nti zi mobile money ziri wansi waffe aba Bank of Uganda naye ekyo kye muŋŋambye sikiwakanya nti tekiriiyo era sikiwakanyiza naye mbategeezezza guno gwe mulundi gwange ogusoose okukiwulira nti abantu bababba ssente zaabwe ku zi mobile money nga si be baziggyeeyo nti abantu bateeka ssente zaabwe ku mobile money ne zitatuuka oba ne zituukayo nga bitundu gwe mulundi gwange ogusoose kiwulira era mbakakasa tugenda

0: wabula ba makaga nge katiba sani fokuwele tuwazule chizigo cha mlonji habo perfume petroleum jelly chizige chikole wano kwe gendeleza no umukuwa no umunji mbibale vya utonde ne chitekolu susunga luguvu atenga luwewevu obudde bwonna chiri mu maduka gono kwe torole gwanga mlonji habo perfume petroleum jelly che chizigo cha avalonji
1: Iriza makago, kuluba fumbo buru unje, hirubu ya gaza.
2: Mchalo mubi, akusuza wallahi kutujo. Mchalo anga mubi nga yomba. Ugule kumusiba shekhi. Ngo kuda yomba la kunu irida. Allah, ugule kumusanga. Nga imbo uima. Tamila serebo nge ya kwa nago kumpi. Mwa una. Nariyo kakukuzo vawa. Zine sawo higi doze vdewa. Kivula waluwa basaja nga, umusanga kupuru. Eno ganti ya rapi, panu wada yudi. Waluwa basaja nga basula mumoto ka. Tumalaba humu kuna azi. Mboto kwa vinalizo vya mboto kwa mwelimwe pali mwelimwa adawea mwuzono gaya sura wa sharire limaro chana mubi
1: sakono kukuwe insumise zenja ulo mudini kusonga sobo fumbo bizibu chibiyo itamu
3: aiva mbeseka kwele chomusiza kananda kumtuwa ravana
1: Nakuwa Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kula makago isirama mrunje.
4: Aba wagiziba vila jogo muliwa, Sports Club Villa ya kucheza Express FC, mu Uganda Premier League. Kuro kusatulu no, ngena kuzo mwezi mwenda September, bili abidi mumukaga, kumuteza tu stadiumo, ewa nkulukuku, kusawa kumize njini ezo regular, okuyingira, ordinary, omutwalo gumugoka, ateba VIP. IP emitwale ebiri mujemwe na munambe nene tuwagile SC Villa da Jogo
5: Uwako guwede, wamalirizo kuseleke visiro vya shukuran bebizi ho. Echife chilabirira abana, abataina muasirizi, na yulu gendo lunoteluna guwa. Umuaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechigenderelwa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Uwegate kuanyo muzirimurani, biri abiri mumukaga. Uansuwa mulamu kugamba anti, okuduka. Okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran bebizi ho. Okuduka, kwa angine kuzo mweza abiri, umwezo ugomenda. Umuaka biri abiri mumukaga. Kukurikati overu gogo, jangongo mtu sechi. Nomo, nga famire, esomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukira mu. Gwa mitwale esatu joka. Obi mitwale biri ne kitundu gwa linali city ya KFC.
6: Jangofu ne kiti yo, wano Kupal FM, ne ku AK Islamic Book Center.
5: Anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Ekutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Duko luo ulamo, duko luo shukurani babies wa administration block.
7: Halo.
8: Yesebo mwami Mukasa.
7: Mtianeyo.
8: Yono broker.
7: Yenze broker wa mayumba.
8: Bangambye ne nyumba za mwenunjiko.
7: Chitufu. Oyakada abisenge bimeka.
8: Ngabi satu.
7: Bei waji gambye.
8: Bangambye sata ano.
7: Deda seveno zari nyamuko.
8: Hidwachi.
7: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
8: Musigisa.
7: Global paints.
8: Mutia.
7: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
8: Singa kweta kwa wabwe.
7: Wabwe tuko sa global weather kote maljon.
8: Owa. Kusiga je musiga. Ogo mutindo kusashulile sendezo na.
7: Guli umite.
9: Global paint. A reliable product.
1: Mungisa kukuru wapalo Africa Radio bili abrimu mukaga. Kitu kukusaba kwa banje. Pumu kusembereza kumpichi nyena mpindi na mukaga wapalo Africa Radio. Au kutoka restaurant ya bukesa. Kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa. Mujia tusome. Jangu na chua punda. Tusensera katare. Mujia tulebe buchibu tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe. Sako na okurunda. Okurunde nkoko. Embuzi. Sako na intezo rurio. Okurime muanyi. Kokowa. Sako na kukata kwa mtindo. Nebi ntwe bidara binje. Tusembera. Zo kumata paka kusa kuminemu nga tusoma busomi ino wetulia atibu tunywa abasome sabanje banache kumu business banje kutusome sasa kono kugira kwa nafe wano kutuwa magezi utikozota bachikora bata utandikotia tu ingini na mituwane bilizoka funa tiketi yokati jangwa nukulisepsioni ya Pearl of Africa Radio oba kwa AK Slimki Book Center oba mgoita kusimu noti musamvutano bili kuminemu kumi kumina bili wakitua ship with us banache kumu kutile mali ukuvecha China, TV One, Women Movement Events.
10: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم سهل لنا فيما نريد ونجنا مما نخاف فضلك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ochali kupal FM kumisam kuzimenda ikula idiom tuwa vidjo amani ni dozi shakseni mwangi dwa na kula balaza tuingi dechile chavi ni mukaga amezi guharabi yali awal atenga tu muna kuzomwezi msamvu amezi gua September tuwebaza Allah subhanahu wa taala bina viatu isiza mukwa tuwa simba yoku singa na programu yenu kuna kule balaza atira tusasira bonna abafunye emisibe jinja olumuli okufirwa ni bulwadde business nebisigadde tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bachusize mu kisingo kuba ekirungi songa ate nabafunye birungi tusaba Allah kitiba bilinga biteka mubaraka tukulisayo kuva mu weekend okuvira dala buli muntu yenna ku mikolo kiyabaddemu ejinja olo tongero bakubiriza abantu abamu bannange okwerwanako okubiranga omuntu ayitawo ategera nti omukolo gwa abasilamu chikuwa sinaku okubuza omuntu che chidi yao why situmanyi okaba lokole why chichi kugamba ngeringa kulinga okusenyinge misa ngeringa chi omuntu agenda kutuka yo agenda kulaba nga tebe soka ene jude kuba nkofira
11: na majuba
10: tebe soka ene jude kuba nkofira na majuba nenga abade tanatuka ungatayinza kwa ulanti kwa abasilamu abasilamu bannange tugezeko kulaba kuba wabudde butono ba emusabo batira okuzenjira mu nsonga z'eddiini olumu nabitwala nebawe ulebi sito era ojola gama nti ateka mu ateka kolwaliro kokakoka naye tahsabuna huhayina wa inda allahi azim nzo kulaba nga kalira katono nikagenda kajja baraka mu mbaga y'omwana omuwala nesende zemtaddemu mpitirivu newe malirizanga nga bimaba demu shubi nga suwe vize tafede ko mkolo kuro mkaga ndese ewa Dr. Ibrahim Matovu jazali wa nafunyo mkisa na antu wala ko wazali wa nevi jana mbidaba
11: ulijoweyo
10: enda mwemwenyeza na mugame nti eno nasomera yo naye mbalesi manyi nti weno nangamba anze ndi weno dala nandaga wazalibwa nandaga na mukolo gwabadde naye alhamdulillah omukolo gwabadde musilamu nagwebaziza kubanga era eswala udde bweswala tibwabadde wa ania yagadde okusaala dhuhuri olwatuuse bwati nabijjako ebidongo ntusoka ntusaala gundi emizindaalo ntusoka ntusaala
11: ekindawunyisa kwe kuba nti ebiseera ebisinga ate abantu abatali kusaidia kyo walimu
10: bebalambika
11: bebeekwata ku ddiini ate oba banywevu
10: banywevu
11: nnyo era bwe bategeera ebintu babitegeerera ddala
10: wallahi kyogambo kituufu
11: kati nyinza okusanga maka ga haji oyo nga embeera bwetu bifaananyi naye atetuukaku
10: ati wosuubira bitayinza kubeera
11: mukiwalimu Allah akibar gachika
10: chuka kana kuzompuri nena kujentiza okufuna nti enaku zina abana abamu abogerera emikolo abamu basima kubwalimu nola ba natandika omukolo n'omukaddima n'abayogera wakati onateeka mu hadith ne aya bachitu kate ku music ati namwe ulo okufa obufi tebada naffe twabisoma naye kano kaalumu ya rabbalami
11: akolumu ako kayinza okuviirako okutabangukako obulamu bira yomil qiyama
10: wallahi kituufu
11: kaalumu bakaita kaalumu naye kayinza okuviirako okubanga emikisa gibulira ddala waka
10: Allah
11: okimanyi nti waliwo bangi nga basooka ne bakola nikah yaabwe y'ebbali nebaagala badde mu mukolo
10: bangi nkugambe oli bangi gyebali
11: naye okimanyi nti bwe baddamu omukolo ne bagukola ate byonooneka bwonoonesi
10: kituufu
11: nebyonoonekera dda nemaga nti yi naye nga twali
10: tutambudde bulungi
11: tutambula bulungi wakati tuina buzibu naye oluvannyuma
10: oba twakola omukolo
11: oba tuloga bulozi
10: tuli baji kuna bebisa ebiyunga tebaliiwo oluzi shetani tebaji wa mukisa tebaji wa mukisa bali mu nyumba ne bamaliriza ensonga zaabwe ne basuubira okudda okwonoona
11: Tuwe kanga ebiseri businga nga obuzibu obujja oluvannyuma lwa kusawo mbeere efaanana bwetyo Allah najisa mu busungu
10: Allahu akbar alhamd
11: kyokka munoonya ssanyu ne mufundikiranga ekyalo mukiwadde ssanyu
10: naye ng'ate mmwe ababiri bannannyini kwagala ssanyu
11: temugenda kudda mu ddifuna
10: la ilaha illallah
11: temugenda kudda mu kufuna kye bayita ssanyu
10: la ilaha illallah
11: paka kwawukana
10: kwatali ayinza kutegeera busungu wa Allah buli
11: mmwe ababiri mmwe abategeera nti mu butuufu Allah yatusunguwalira ate batona abakitegeera ekyo
10: ekituufu
11: ti Allah yatusunguwalira
10: buli muntu asonga munne
11: batera biza
10: buli muntu bamaliriza buli muntu anenya munne Allah ne kati abantu biranga kyabatuuka konga baagala okutereeza saawa zino
11: teri kizibu nga kutereeza
10: kyayononeka
11: kiba kizibu gw'okitereereza kitereere oba oyise mu bingi
10: ne Allah kuwa mukisa okutegeera nti twayonoona
11: ekyono kyabaakuwadde kyabbeeyi
10: abaakwagadde
11: ebiseera ebisinga abantu tebakitegeera bakiza kuba nti baatologa gundi oyo yali ku mukolo era nakimanyirawo nga tetujja kufuna mirembe
10: maama yaŋŋamba mwegendereze famiri ya gundi ezize ku mukolo naye ng'ate fa bimakasabataidiiku
11: yaleeta ekirabo kirabo ekirabika kyalimu ebizibu kalimutandika kunoonyereza asibaabu
10: mwene mwevaako
11: nemwerabira ensonga enkulu
10: Allahnmugyerabira naye Allah tusaasira abasiraamu emikolo egimu gibeera emisiraamu naye nga Dokita Madovu namwagaddeko gi mikolo ebiri nakagivu naliko omutabani we nga bamutufawaazi nga awasa era yagamba nze ku mukolo gwange saagala kundongwa kati nemugamba kankulinde guli gwali gugu kankulinde nga gwakika ngali waka nagamba aseeka tofa ebbanga tono tuyina omuwala kutujjogga bakukyala eyo nja kukuyiteera naye twatuuseeyo kukyala endese era omwogezi yabadde ayogera yezeeri naga tali tetukyusizaamuko namugamba wegukoma woteekiramu endongo bweti wegukoma kuba taata ate kasita ava mu ntebe ye mugenda mwegabira nagamba okukoma era yawadde ebigambo bye birungi nagamba nti ebbanga lyempangadde siina kirungi kyenyinza bbanyumiza kyendabye mu ndongo nti kibe kiti nagamba mpozi nga mmwe muyina kimulabye naye nzina kasa ntegeera nti ndi musiraamu nemmanya obusiraamu mu ssanyu ne munnaku kye bugamba ate nga alina basajja be mabega bataano be profesa Antali niye abadde emabega awo era yagambye nti wali bonna boona abakyaddondo badairekitaasi bano kyendiko kibaliko naye ngaomukolo gwabadde mulungi gwabadde musiraamu okuva ku ntandikwa paka omukolo nzi omumu ogulabira nti gwiramu tayiri kwe kubeera nga esala ina priority ekyokubiri nayogera ekigambo kye kyatunyumidde yagambye nze omukolo gwange ngugwa 12 zennyini
11: tegusukawo
10: natuka ebuuza nti ate mwataddeko amataala gagenda kwaka ki nagamba nze abantu bange wenayise nowe mbeera nga nze njogera kasita ziwere ssaawa 12 mbankutadde
11: gwali
10: waddembe okutambula era omwogezi wedde atulakulaga bannange wabe eddakiika 7 tubate naye nga program lezi kyagenda mumaaso nagamba wabe eddakiika 5 tubate abasigadde musigale ku lwammwe nefe twatukoze enteekateeka nga tewandi tulinaawo pulogulaamu z'amagalibi okujja ku bafamire
11: abasigadde
10: mwe mumanyi ekyo nakyo nakyagadde abantu batuteeta ku mikono ne batukwatira awo oluusi n'ofuluma nga agenda kuusi ne bakuteekako mu rakibu ne bakuteekako rakibu n'atidu seeka ng'olinga agenda naye ng'oledde emagalibi ewedde neesha naye ng'omukolo guganya okugwa ate ng'oluusi wakedde n'okukeera naye ng'omukolo guganya okugwa Naye agambye nti saawa 12 njagala muntu isha magharibi megando kisalire wakawo kale isha kisalire wakawo
11: enkola banungi nnyo
10: era yekola badde nungi nti olaba naffe abavodde wala isha twaiside
11: Kampala isha basanze
10: Kampala etu sanze Kampala
11: alhamdulillah
10: naye nakurum kaga jetwabadde yo
11: eche unyisa abantu abasinga obungi biri babyakala naye ate bajjako mu bino Why? You don't know the Lunji Kubanga. Tibiono Nabud.
10: Tibiono Nabud.
11: No, be a wali, good day, be don't
10: go. No, Shaka be a gun, no be a gun. Near what to see about. What to see about, you can't go to Angaman. Or what to see at the Bata do a GT Ruam. I tell you, cocked him, but covered the Kunja Kubanga Mokutimoku in a momkono. Nay, Okotima covered the Kurunji. Eh, nay, Java Devi, you need a beated one with every cigarette day. Naye agambye nti ajja yatuula. Agambye bannanga atuuka yatuula. Temuyimiriza muntu n'obu. Kuba emuwendo gwe abatugwa mmanyi n'entebe zaabwe we ziri. Atuuka yatuula. Waliwo ku mukolo ne mutabani wo. Seka Matali.
11: Matali.
10: Tugenda ku mukolo twali tugenze kujjayo muwala. Naye batuyimiriza. Watu imiriza.
11: Gatiba nete kateka.
10: Watu imiriza. Nga bundu batu di.
11: Miche nyo nyolako.
10: Watu imiriza kate wakati mwensonja nagamba kari buli achimanyi ntiseka atuli. Nonda vilo vivo tusema dini yao.
11: Baseka watu ula.
10: Baseka ni watu ula. Ni hawa mbu watu ni ambaseka. Wali ya gamba ntisese kamati. Na atuli lomu na ya.
11: Seka mati.
10: Na inga mutufu enkula ndaba. Bwono wabawo Uganda barutandise bitanyo kutandikira ku bulungi no bwango
11: alhamdulillah
10: nenga alhamdulillah je twabadde ku weekend mukadde wange seka aji mudimbo jamu kuri saya manji yabadde aji mudimbira nkaka sahaji burhani kasumba ajamu ndabira amunkulise yo ku mukolo gyabadde ku Sunday wakati wa magharibi neisha amukola gagumanye amunkulise yo Ati wa mune mkadu wa Sheikh Aminu Chiemba. Sheikh Aminu mtekidi.
11: Kalerwe.
10: Kalerwe hao. Avili ya kudala. Ile ya ngama Sheikh Mugeni na munda vili. Mgambi mbira kunga ansumira dala.
11: Masha Allah.
10: Sheikh Aminu na ye.
11: Matumide kunye
10: Sheikh Aminu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mwagala njimu mwagala ko. Ya Sheikh Aminu vila
11: Chitofu.
10: Sheikh Aminu.
11: Chitofu.
10: Vila B. Tajefanyi za D. Ebera B. Ebera C, ebera C.
11: Tachuka.
10: Ne sabala mtukumbire ne ko program kwa lidala era awuliriza bigenda maso. Sheikh tongira ogumya abantu abayinogena muhijja ne mamra. Kuba edi abatanicho ogamma singa banziriza ko bukaddo bubiri.
11: Chintu kasitoma lokuleta nia. Egenda ku lugendo olwo. Tolita tofunanga mukemebwa tofunanga kemebwa konna okugamba nti banziri za kangi ndidda
10: onza butadda
11: abasingo bunji tebadda abasingo bunji
10: la ilaha
11: illa allah tebadda allah kufulumiza ddala ngabwe wejje mu list
10: no vira mudala
11: no jifulumira ddala todda
10: Allah sasiringa ulire ya yangambe seka passport kanjirike nesende zo muzimpe
11: chabulabi
10: ama nyakuteza business bichina ye passport
11: chabulabi customer nga wazijamu
10: nositeka
11: zinoze zigenda kola ibi kiti za zikisigale muibade neko ulizijayo
10: zize nukute ziri eno
11: ulitu nyumisa
10: la ilaha
11: ulitu nyumisa
10: Tongero bogo mibanange abanyina kutambula basesula naba mu abali bakwata emezi jamwe ndi tukakazala inna nasrullahi
11: qarib
10: tukakasante okutasa kwa Allah tekuli wala tusabe sabe Allah yongere kutereza mbera
11: ulaba nabi wa Muhammad
10: sallallahu alaihi wasallam
11: yajokola umra mwaka gwali gwa mukaga ngali Madina Naye atuka mu kitundu kye bayita Hudaybiyya. Aba Quraysh bamugamba nti mukimanyi byali biwanvu guno omwaka tojja gikolayo guno omwaka tojja gikola
12: tebamusanga malina nga tanasimbula oba n'okusimbula asimbudde
11: ali mukubo atuusa
12: Hudaibiya
11: nanga tojja gikola
12: la ilaha illallah
11: eri ntisiganya zaali mpanvu nnyonnyo omwavaamu kye bayita suluhu lhudaibiya entisiganya ezaali hudaibiya
12: amanamuisiramu the treat of hudaibiya
11: akati omaka salallah sallama amala okulemesebwa yagamba soba musaleeko enviiri nebakira banga ekirooto nanga nti ngeri tusalaku nviiri tutya tetunakola mikolo
12: tetumaze emikolo
11: nabagamba bagambye musaleeko nebagaana
12: yine
11: mukugaana okutali kwa gamba nti bamuyisizamu amaaso bakoze eki
12: balowoozaasanga
11: saawa yonna
12: tulina yesubi ya rasulllah
11: tuusa nabbi salallah sallam lweyagenda eri mukyala we umusalama namugamba nti abasajja mbagambye basale enviiri bagaanye wallahi bajja kuleeta obuzibu kasito jemera omubaka ekiddako kimanyikiddwa
12: allahu akbar alhamdulillah
11: nangaa nedda totawaana nabo
12: kwesala
11: gwefuna busiraamu omwakusaleka enviiri ojja kulaba ekidda era bwe baalaba nabbi ngaafulumya bamumwaka enviiri bonna buli omu yaddukira ku mutwe gwa munne bonna ne bamwaka enviiri kaakati nabbi salallah salam agamba
12: sobaddeyohamdulila
11: tutuuse ku buwanguzi
12: omurewedde
11: ekyaliwo bagan ye allah nasane aya naga ti inna fatahna laka fathan
12: mubin
11: olwaleero otuuse ku buwanguzi obutatuukikangaku
12: la ilaha illallah
11: kati nga busiramu bebuuza buwanguzi kibwetutuuseeko kubanga umure tulemi n'endagaano ze tukoze zonna zinyigirizaffe ekiraba ye allah nassana aga nti olwo buwanguzi mubutuuseeko olaba bakkiriza omwaka oguddako mujje
12: wano mubadde muzika tulabe ekiriyo
11: gezesa
12: naye wali muli ba invited guests
11: era teryali bakoonanako kati omwaka ogwaddako ogw'omusanvu mwezi gwa dhulkaada nabbi salallahu alihi wasallam
12: allah salama
11: ajja mu makka n'abantu baali 14
12: allahu akbar
11: sahaba 14
12: aba bangi hijja y'abannayuganda bonna abagenzi hijja y'abannayuganda
11: bonnayuganda nayingirawo naye bamuwa ennaku ensi
12: satu
11: zalina okumala mu makka ennaku ensi obutazisukka
12: ete bino nga birungi waliwo gombazaamu ennaku ttaano agamba batubbye
11: ennaku ssatu era bwe zaggwako ne bamugamba oti
12: n'ogubinja gwe
11: tambula muddeeyo
12: mwaka ogw'omusanvu mwezi gwa dhulkaada
11: gwanabbi salallah salam yakolawo mura tezalinnya
12: zalinnya
11: zonna zezikola mumwezi gwe gumu nno zonna zakolera mumwezi gwe gumu dhulkaada nga mwazikolera
12: omura zina salallah salam
11: ijja ate n'akolemu
12: omukuwangaazi
11: kyetwagaddemu nti ebiseera ebimu allah saawa embeera naye nga ayina ensonga lwaki agitaddewo kati bwebanga yatuuka ku nabbi n'alemesebwa n'atakola
12: nembi nazijjako ate ye nga nokutambula atambudde
11: kati gwe ate ali wano
12: tonawe nakutambula tomanyi nakiri eri kubona webagandira ejidda
11: obugumiinkiriza kikulu nnyo allah yagala nnyo buli kyaleeta alaba obugumiinkiriza bw'omuntu kikyanayogera kikyazaako bayaye babbi bafere bisibisibisi byogenda okwogera
12: muntu akwyitako awo nekanzi empi nagamba sente zaffe bazambaddemu ekanzi
11: kigezo eri abana abatwala abantu ate nekiba kigezo
12: abalina okutwalibwa allah
11: kigezo naye alhamdulillah twebaza abasiraamu abasinga obungi
12: tetunnafunayo kagundi konna konna kajagala nno nti seeka babadde balwana n'omulamazi
11: ebigenda mu maaso bimanyikiddwa si yonna ebimanyi bigenda maso nsiyo nebi manyo kujia kongo lima bego wa maulite inshallah subi wele bigi amani
12: inshallah tusaba Allah mchitiba nobu wangaza Allah butuwe abantu basuloku bilanga batambula okutoka msafarina shekhe twasemba yunga tugi na kutunulida akabenje akali mku mtu okusaba kitali Allah subhanahu wa ta'ala aina dali nakuzino twebaza Allah kuna kulo juma
11: mashaallah
12: dali ko okusaba ekwa istisqa nolo mukaga atena neko sana na nena na ba jamiya ya fulumia Sheikh Yunus naye ya fulumia Amir naye nzinali ku supreme
11: yajikwatira
12: Naye jingenda kusaza obuti ne bunkwata oli namukubira simu andagirire masjidi agenda kumbulira nga zili mukaga kitundu ate nga ndi kumpya ninga makangeneze ngereje wali istisqa kangende ne naye echali yao echenja wala Allah sasiri ena gavana nga Allah ayongere tuwa hidaya twat na parking moto kango msana kwaka aro msinama gonda ina yao nanga masika likawochi dikao ka step ndabira mwezo kwatika ena mugamba nti tesobola kubale ritu gena kusaba nkuba namugamba ne mbere nali gisanze nali giguze kubale ritu genda kusaba nkuba kandi sina se de wayo
11: era
12: igena kutinya sana ile
11: ije kutunya
12: nangamba subyo lijewa naye nibgabya yogerawo naye kikuru cyabyo nane tuyingira ejuma omusana kwaka Tumisani, basumisani, mwagira kwa isikani, basumisani, mshini, tuwa maliliza, Sheikh Nasaza, ni dona ajisaba. Na yewe baba maliliza, nga yaka maliliza bwati, wawelu ne fuyirira. Tuwa funumanga, kudu kagena mumoto, tia wera, ni yari yetobia.
11: Echema njiko solatu listesqa, chizibu kujisala, nimuva ngatetonye
12: wallahi na cheonya chizi na chira bake makka twagisara ke makka ne tukuba edukubira kwa twagisara ku asri no yari ku dhuhri twagisara ku dhuhri nenga abakola tawaf baada dhuhri
11: yabakuba
12: bajukira mu nkuba
11: chizi bunyo
12: ne narabye bintu bine ngamba ya rabbi nyina mukwano gwange mita Joshua namugamba mukwida kasimu kama Joshua na ya nyamba chuke mpola ngana mazima ngalabye ko okwanikira Allah
11: aho nzikira waliwe malika ko basala ko salatu istisqa wana omusajja mukuru yali avuga tergumu dispeso yajja ku masjidi mwangole na ngama nsiramuse buza bachi na nsiramuse Katunda gwosabira wona akulira
12: Allah
11: bala nje tuyenda kusaba
12: enguma
11: na kusala so ngi naga kaninde na bali yao Allah na iwe chile chenkuba na ngamba ona ulira na tonyese nkuba gotino kusinza
12: umsiam yabadde jinje yankubide ko Sheikh Hassan yangami ya tiati ye wawe tebyaba debya kampanti kufuyirira ya gambi wabu de muswala bati ya banaba keri ye mga wacha anyumia wabu de wako asuri ya wabu amaliliza wate kusara wete bane soka iwalu yuwa nengi banga imaze nga taiwa nga dene mkaka sabuli chitundu chafunye kade kukufuyirira
11: chitundu muyuganda
12: muyuganda muno Buli kitundu kyafunye kitono. Kyafunye yo bufuyirize. Naye sinto kyo kyanze.
11: Kyo tugamba abantu. Nti tekyakomya okusaba kokka. Musobola okugenda mu maaso n'okusaala.
12: Tetukuma rumu.
11: Musobola okugenda mu maaso n'okusaala.
12: Obumwegayirira
11: Allah tabaraka wa taala.
12: Kwaba.
11: Abamu basaba. Nga agaanti akasaye tunyeko kyawedde ekyo.
12: Era waliwo yabuuzizza nakani katikati ku lwomukaaga bagenda kusaala ki nkoledde twasabye netunyako namugamba nti abaagala buli muntu asaale mwe mwasadde abala tebasadde ekitegeeza neyasadde akkirizibwa okusigala ngaakyasala
11: akkirizibwa okugenda mu maaso n'okusaala
12: Eh.
11: Mukirizo ogenda maso nokusala. Sachibanga kirangiritwa.
12: Allahu akbar. Manange Allah mukagatwe. Ejo hidaya na government hidaya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muntu gabade hidaya. Abamwode.
11: Kitufu.
12: Netusaballahu kitiwa ya Rabbi ayongere okutuwa baraka zenkubeno. Kuba mutufu. Ebitundu ebimu. Tuna jitwaishe jato tuva kumbage ngimanyi zonna zituddesiti
11: enkuba ye Allah tabaraka wa ta'ala yekinyini ala ganti cho chintu cha mukisa wa anzalna minas samai
12: ma'an
11: mubaraka ga mukisa ga mazinga go mukisa
12: linuhiya bihi baldata
11: aha ميتا ونسقيه
12: مما خلقنا النعامة وأناسية كثيرة لا إله إلا الله
11: نكوبة تجزا نيسا تشينتو تشانجاولو نيو إلا الله يماني فيتامين تزيتا فيتامين سيكيميكو فيتامين زيسا ممزيكي نكوبة وانجي توندو لمو ويريتو نيا ويريت نومو دوغوية يغالا
12: والله يتوف
11: ngujje kugano getufukirira gara ngo kufukirira
12: ofukirira ndote bawonja ulo
11: aha
12: kali mwabonja ulo ntono
11: abawenja ulo ntono
12: ntono ni gana gavudwa gunde gajigwa kati
11: gankizo nyo
12: kugamba Allah runga okusizira kubweta
11: aha
12: fetununga
11: ikirungo cha sama mazi aga akakozesebwa mu kufukirira ebirime ganja ulo
12: ira bana fa abantu edda mazi go kunywa gabanga nkuba
11: Kabali mbeka amasi
12: gokunywa. Kasita tuata ndiko kudda ku jacket yaketi. Ani. Tutuvambi tugwambi fuba, tugwambi ntutu sewulira bulungi buli kimu biki. Na yembogera mbyala bachali ku asulu. Kwabba mazige nko bagachali ku asulu gakunywa.
11: Kitofu.
12: Orawo nokugera. Amarwali lo tukayo ngagambira nokumera ke middo.
11: Kitofu.
12: Tamala galwala lwala.
11: Tesele jiwali jiwa ngama mbubate wa maibia kuruwala.
12: Tebabi manji. Bamba mazi gaba genkuba. Gaba malizi nisunga zawe. Na yetu sabwa Allah uchitiba ya Rabbi. Ayongire.
11: Ayongiroku.
12: Okutula ka obonule uwe.
11: Ajaiba kudarte.
12: Ajaiba kudarte ya Rabbi. Kuhangesho na chitabi nze muike wede. Chindarabi ngachaba kabadilu kabadilu ka waguru. Allah ilu ya gama nisandurihim ayatina. في الآفاق وفي أنفسهم
11: حتى
12: يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك
11: أكوانغو مليزي و أينو صب أينو ينزك بلجين تجلنا
12: أي فومي لقائد جنجم آي أولم يكفي بربك تشكو مليلو مليزي كتغير أنتي بلجون ناتي ناكو ينزا ني بالا تواجي لبي انتي ينجيني ياجي كتغير kwana labi na kuna ndani ya watu TikTok na bawo ya badavuna na government ti government tujivunana okutulimba mu Augustine yankobe ja kuba nyinji
11: uchimanyi ndi banji ba mu birozo byawe uchimanyi ndi enkobe va committee
12: Yekena kiroza ko nachikayana ko nomusajjo mune muta nemugama nkubulire sigaze biwasoma nange sigaze nasoma wallahi twaka yano okuva Ethiopia
11: paka
12: Uganda sawa bibi
11: nakunyonyola
12: anyonyola gatna gatte bibi na gatte bichi nimugabyo na sibigana mumbera nimugama nayi omuntu omukuru ashokirwa ko msabbibil asbab akirize ebintu bitusomene bifuki bitukirira ya sarawo kuruno nedde tibijja kubera nga mbisomye
11: mabiga ka wala ze Sudan enkuba kana yakasana kawali bubi nenga abantu bayimiride mu ddungu basaba
12: Allah omutali miti omutali bibira
11: nenga enkuba ebakubira mu bibangirize gye bagenze okusalira gye bagenze okusalira enkuba gye bakubira
12: kafedi yako nasali kamweleza ako sahaba wango kuwanda mwekisa namugamba nti obadde ova Saudi muumara namugamba mpaka kuwe twaisi nolaba kubibira ngolabye kubibira nti enkuba eva mu miti ndagako walabye bibira nimugamba naye nkuba teyatonye madina
11: yayika
12: yayika ati bwe twende mu magharibi sujudu twajivunamira ku mazzi
11: mu mazzi
12: mu mazzi
11: eh nzikira ole nkuba yatukumye account
12: eh
11: naye yali magharibi
12: yali magharibi
11: fenanga tusalira mu
12: bitabi amazzi nimugamba nti walaba we kibira okali yadde emiti ejiri awo jinzo gatte nkuba eyo
11: ainzo kugamba ensozi
12: nay wallahi awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in qadir
11: huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha echi ya chisako
12: wallahi jituf
11: ebikwatagana nenkuba lita kulimba huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanat
12: wa yanshuru
11: rahmata
12: la ilaha illa
11: ya allah tabaarak wa ta'ala kugamba nti yatonyese nkuba ينزل الغيف
12: من بعد ما قنط
11: من بعد ما قنط اورفنيرو كوبانغا موكتوسي

0: chitonde mbitonde vya Allah.
1: Chitofu. Wallahi chitofu.
0: Chitonde mbitonde. Ile ya chisa koku sasira kwenacho.
1: Allahu Akbar.
0: Nabi yetu kama chigamba chimu.
1: Sallallahu
0: alaihi wasallam. Abisira bana tusonyi watutatu.
1: Na nabo tuli mu rwanga lye limu. Naba abade mu kusaba nkuba.
0: Ombaka ya gamba.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Ya ma'ashara al-muhajirin. Khamsun idha btulitum bihinna. Wa a'udhu billahi an tudrikuhunna. Yagandi abange mwe ba muhajirin. Sibe bana base
1: wa. Yabashanka.
0: Okuvema ko gende Madina. Yagame ibintu bitano. Bwe muri geze se bana byo. Nesa Allah bireme basanga omwe.
1: Allahu Akbar.
0: Nsaba Allah bireme kolashi.
1: Bigende kujanga temuliwo.
0: Ngate muliwo.
1: Allah yabashashira. Teba bitomira.
0: Eh. Nanga ikisoka. Yagira bintu bitano. Nesa tatujja biogera ko nna. Yaganti lam tadharu fahishatu fi qaumin qat. Hatta yu'linu biha. Hatta illa fasha fihim at-ta'un. والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم.
1: لا إله إلا الله.
0: أبونه نفتي سوالا كويه لكيرام باندو. أبنت بس سوالا كوبانغا وكروبونه نف. حتى يعلنوا بها. دواتو كانوا كوبانغا
1: بابولانغيدا. بايسامون إميزيندا. دواتو جاكوبيروان.
0: إلا فشى فيهم الطاعون.
1: بجاكفنا.
0: Mugenda kusasa ni ruamu endwa deyashi.
1: Magita kawumpuli.
0: Magita kawumpuli. Na endwa de zinozo nezi tamuli na mwampeo. Istambuli ya mwampeo. Zonazi iti wa ta'un. Wal auja'a alati lam takun fi aslafi. Mugenda kufuna ebiru wa de biruma. Ngate viva anga umu baba kule mbira.
1: Allahu Akbar.
0: Ngate viva anga umu. Mubaba kulembira. Ulwalire ndwa dezinu mudunia.
1: Allah.
0: La hawla wala kuwata ila billah.
1: Allahu Akbar.
0: Nga watu kulembira tewezi uli langaku.
1: Chitofu.
0: Nga tewezi uli langaku.
1: Nezi kuwata habana batu. Ngeda zari nga zabantu wakulu.
0: Iye. Katezi chaliko mtu mkulu.
1: Katezi kwa mtu mkulu. La ilaha illallah.
0: Chetuwa kadimu hadithi muni mweje songa na ganti. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatara minasama.
1: La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah.
0: Ibangali muni malanga muganyoku wa zaka. Mwumariyamu. Mugenda kumi wetondo kufa wakuru. Mugenda kumi wa.
1: Etondo kufa wakuru.
0: Etondo kufa mkuru. Temuja kudamu kulaba nkuba.
1: Allahu Akbar.
0: Nanganti, walawula albahaimu.
1: Tuwefa kumanga duwe bisoro.
0: Si ngate wali wabisoro. Evita ina msango. Manche. Evita tukola, evita kola, evita gana kuwaza kaa. Si ngate si bisoro. Lam yumutaru.
1: Marifu dinjara. Tegatia dunia.
0: Temuwa ndizda mkuba.
1: La ilaha illa Allah Muhammad wa Rasulullah. Kata chitegi zanti.
0: Kata wakwe siba kwe mkuba kufa kufi.
1: Enaku ya nijitulimu wa gaga.
0: Awa gaga bakwala chinene nyo mkende la kwe mkuba.
1: Kwe waliba ulira. Awa gaga wali yunga tunda wazaka.
0: Oyaganyo kwa temituwalo abiri mwetano okujiwa nga zaka. Mwokade kumi.
1: Awukade kumi wagana mwabili mweta.
0: Mwabili mweta. Na yo zile midi.
1: Awukade chikumi milo nizi bidi chitundu.
0: Bidi chitundu. O zile midi.
1: Nafu tumu na wana luwaku wagwe.
0: Chizibu, gwe chizibu.
1: Oburo kusawa seka ya hakanunja wa house of zaka.
0: Gwe chizibu.
1: Batuwele za manyaga apotani kubasuma.
0: Gwe chizibu.
1: Ndigundi tetukulabie yo, wetelezi.
0: Na okimanyi nti buli ofuka ekizibu kiina kye kitegeeza ekirala.
1: Kitegeeza ki?
0: Gwe ensolo bw'ebulwa amazzi ag'okunywa nga gwe oli ensonga y'okubanga Allah tatonyesa akuba. Okimanyi nti naawe ekisolo kikusabira dduwembi.
1: Naawe kikola ekituufu. Kituufu. Kituufu.
0: Ebiwuka bikusabira, emiti gikusabira, buli kintu kyonna.

0: kusabira duambi.
1: Ngokanya gama anti wahi mbira tukute mkatu wanayala kasi tuye biyotu ine biyokulia.
0: Anti gogo birina.
1: Yanga mente ya bagaga wahi mbira niti mneka sita Allah tumbe baza tucharia. Ni wali ya batalia. Wali ya batalia. Na gama tuwasa anga bantu ikala moja anga baliwa gamba. Na wetu funa ya chito ni nyo. Mwachito tuchiri ya kovu kanda kuma cheche tuchiri ya chichimtumara.
0: Banonya cha misana choka.
1: Cha misana choka nga te kuliko na breakfast. Nari eche misana damu nari eche misana.
0: Allah akbar.
1: Damu nari eche misana. Nengo mga gari ulira, alia wa ulira. Ya mletulisiza kwecha. Echite gezanti eduwaza we. Nao tojia gama tojia kwe baka bulunji.
0: Walu manyumi ya yugere chigambo. Na gama ntisinga waka gavari bakula. Echeta gisokola. Tituandile masikini asabiriza. Titamandi zemu kula wa asabiriza.
1: Singa waka gabatu wakizo vuna njizu wabu hawe.
0: Vuna njizu wakua zaka yoka. Yani mwate muwade sadaka.
1: Mwumtereze zaka.
0: Ni muwa zaka.
1: Mkule mili mjamwe.
0: Nga Allah bayajiba gamba.
1: Kwa zaka guleke mkule mili mjo. System ya mjamogo jileke tambla. Ndo wina kutambla.
0: Allah kubanga echo cheyagala amanyi nti checho mugase nyo chechi singe birungi ebiyitirive nyo singa system we mujikolerako bichimu chonna chiterera
1: Allahu akbar
0: adebi sere bisinga era bagagate baba banje nyo
1: baba tuno era kucharo omune mubusika mu maga mayoma gabavu banje ni mudamu ne mukwata kumulala. Na ya tawa tunaba so kutereza techa.
0: Doma njibu kumi boba weta deko. Singa okozise zema agiyo. Gabo teke doji kwaisa.
1: Mkaga ni wati kawe matuka ina agenda. Waba waba jita deka amasu.
0: Tedi asa wala jise mbirira. Ha mkaga wafe. Ani asa mbiri di motoka. Ani asa mbiri di.
1: La ilaha illallah.
0: Akube nulu ne wabulu amuddo kirira.
1: Tasobola. Tasobola.
0: Kati nuzaka Allah jikubulira kwa msiram. Emiga se jisingo wunji tejide eri ono go wadde. Go singo jifuna.
1: Go singo jifuna.
0: Go singo jifuna.
1: Binji biwandi wadda akola. Ne Allah nabi kuwangu iliza. Nga babi kukwalira. Nga toba sabi nubasa sula.
0: Very good.
1: Ngatoba sabi nubiku nubasa sura.
0: Ngatoba sawa.
1: Ya tulaba waka gabamu. Haba tuto kuyamba kukonsongezi meza masjidi zaachi mbida wezi wezi. Ntini weja wati. Umutu avau. Aja atuli. Haba babula kubate kamimbali. Bala bachichi. Kukuse sura kuyuzo kusemba yo.
0: Ya mwasa sura.
1: Haja atusaze. Pale FM tukumisamu kutuzi menda ekula eriyo mtu wabuli jo tuweba zaba nage mna abetabie mkusali swala ya istisqa abetenda bakusala shekha agami ntio mkisa kuchali so jisarobu wa mwabanyi na kufuna ya mtu mlala
0: nchwa chetaga jamaa
1: jamaa
0: na
1: chitigeza ba ye mizikite jita asade ate changu nukulambika siya kwa kutulambika tujisala anga ya idi laka msambu na zirama ya kuna laka biri takibira msambu wa soka, tani wadako. Mkumariza mpako tuba, oba jesu madu.
0: Jesu waba ubigambo, yukubiriza abantu, kukongero kweteleza. Kwanga, jimu kumukuitileza istilfar, yejawe visinga. Istilfar, yamba jinene nyo, madala kubikwata gane nkuba.
1: Na resho kaka sa abali Sheikh Mbo baba gisadde kiziko ya mungu zako kwa ya badde kiziko
0: tayinza mutajisa
1: asa Sheikh Ismail akayondo akutumide
0: mashaallah aliati yeye
1: jali khulafa li Sheikh Ismail anjiji
0: mashaallah
1: baba balinda wikeno abana basubira kumawo
0: mashaallah
1: atina badde matamze midimu ne kaka sa ndabo basadde khulafa lo masjid nene kakasina wajisadde wanyinde batabani wange bakawalia ibagezizza kubakwata mu nsonga z'eddiini buli wali sunna bateekawo ekigere Allah basasire kakasa naali eyo nga tewagisadde Haji Kassim Lutaaya ndoza namwe mwagisadde weyogererawo abatagisadde bannanga omukisa sheikh agwa mutu kyaliwo tuyinza okubanga okufunagana amatondo mwaba bulako tugatte edduwa yaffe tusobola okubeera nga tufuna enkuba ennungi tugenda kumulamu katono naye era we tukomawo inshaallah tujja kubeera nga tweyongerayo okwongera okulaba obubi bw'omuntu okusaba ekitali Allah subhanahu wataala
2: omanyi kye weetaaga
3: ona

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا nga ku aya yonna nga mwetaavu mukujanja bo moyo gwe nga jidinga namu walau mi atamarra kajibere mirundi chikumi walau laila kajibere chiro chiramba okusoma ayemu ngojegendereza ngojitegera amakolo gayo kisingako okusoma Qur'ani namba atojegendereza ngatojitegedde makolo gayo kyo kyongera obukiriza omutima ne gufuna okutya nowulira obuwomi bwa Qur'ani.
2: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
3: Okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kasi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati perekete w'omusano gw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunda eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1079 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.